0: radio.
1: IKB FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Mat na bay ci brew
4: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone ko bi muccu bu rombe ab dom da koy sukkal
5: de nga walam yaay di wax ni talaq bukki bet bunt bant lukki batam
6: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
4: walam yaay dane yaay ne gam loxo du ko genné
6: ya sa xottiku guddal sa goñ la
7: walam yaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
8: walam da wax ne ku fay say bo ray say non
9: olof jaay neena fetal guma fekke fofam tuyam duma jaxal
10: bo beugé xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
11: ku bëgg sa mboros baax bala nga tamli osal woñ bi
12: la bar wol namp boy bajant lu ëpp beugé ci biiru xaban te ke ndegu
13: wolof jaay neena sey du bubbu ba fa la neex su misan
14: tak takal mbop baxalutung bana
15: lu dé bu na be xeñ buñ ko sulut
16: olof jaay neela luy naaw mo neexa sanni
17: olof jaay neela sul ker du ko dere feeñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
18: olof be da fay wax bokku budul jegg ndigal nek ken munu ca dem barke
13: jaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yobbu ma ndoluñ
19: wolof njay neena ñu mëna ko to amuñu baax
4: wolof njay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
19: wolof njay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw wolof njay neena fu ñi fessé dafa jëy bu gurum
8: waaw di wax ni wolof njay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xek ko
4: wolof njay da wax ni attu gaynde forlu te
8: kuyel ñay bu ñewé ci deg kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paaji
4: wolof jaay da wax né rango ñi baado la moy sim ci reey bur
8: cheikh ba wolof jaay dafa wax né ku dem ba ci all ba méré sa baam tax na reey ko da nga yëne ko suuf
4: wa wolof jaay dafa wax né ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
19: wolof njay neena la reg mos jeexalut ak mbana
8: cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
4: wolof njay day wax ni ñabu adina dut jeerul yanu torbo atam
19: wolof njay day faral di wax ne ku feexlu ci kero jaxat war ca gëremaale xamu law
7: wolof njay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
4: wala dafa
19: ku xamul ndam de moy foon waxu gannaaw ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey katu yax
18: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
6: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
18: wala dana aduna de bi ciire way def nako laalu
4: wala ngay dafa wax ni bare ndo mba bëgg kër bu fëdd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
15: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mañja xaan nga
17: ngor moy sima dene lay toye fu mbokam di ca mo andak mo ngoré bi moy kakator melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy tu laax ge tu laax ge rankal dana jeex dana laax toy
7: wala ñay da wax ni bu gop at do tul cour jekki jeexna
6: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugge la ciosana
4: alof yaay dafay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep na ubbi
12: alof yaay neena ku sa demb tabbi do ko sami xeyram jambor
4: wala fa daf ne ganar bol ko xeybal afu ndax makuy bala xel
18: magni dañ dan wax ne bopum jaxan day yag na bëttum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu dig
4: wa wolof njaay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggu taaf
8: ya la wolof njaay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
6: rebb ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
0: señablat wala njay neena kuy ñoddi da nga jotlewut wala njay neena mag muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
3: wala njay do wax ne nagu dul bo jame so wu wex batal
0: wa wala njay dafa ni sacc budul raw jeerul yak ay nelaw
3: wala njay dafa ni
20: señablat wala njay dafa wax ne bu leg leke alom nako gëreme toy
0: bëgg yap bar bum la taxaso bu gex wa wala njay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
6: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
3: sëf bu dëkke loxo jëf jëf
21: wala njay dafa wax ku ñuro sa borom kër yek sa dom
0: wala njay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu
6: waxi wala
0: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu wala njay dañi dégu pot ñak xam ya cey nan
6: photo photo tagalul mbam ak nopi
21: jafam do pot pot xen def
0: kleem bi su kon lay nga wax waye regol
6: ben ap nen mune su ci am pedd am ci ciuj
0: den ci kat ron lal da fe bay ku defenu ci ruun
3: wala njaay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu len xexe mu dum la
22: wala njaay den nga sum pullo bu lu ci yore goj rawe su ren ba
6: betap tan jël na medeb sank lañ
23: buñuy soow leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
22: ci jëm ci xur wi bu bëggee xam ne nek ci xur wi na laaj ci fi jóge
6: xobu xel xajul ci gemmiñ ak tef
13: borom konku yegut borom larmet
22: waaw wala njaay neena daan bu naqare gungé diko defal
3: wala njaay neena deratu bop du moy mbagu borom
22: wala njaay day faral di wax garabu adina bu meññe bul wat bul gëssam ligal ba mu taddi nga far
6: ci wal du tepp dom jeubet
22: jeub bu ngi jeubet la dañu doot ci passof
21: ayel wan ku ci wato xaj bobu da nga wessu mustafa
3: mbojjan fum taxajo do wer te cour di wereel
6: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko picci mi ci loxoy xalé yi wër ta re picci mi ci kaw taal bi wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
3: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru no rog mos mos it no rog siru te gis nga fi ne siru saxablat mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawar ak mos ci bappam mo gëna noy tawar ak siru te saw tawar ak siru ko su te le mos di xeyn ak li siru di xeyn bokku
6: yo xam nga siru le
3: waaw xam na siru le mo wax deug yalla waaw xam na siru
6: man damay deg ñaar amay deg sa ndax di deg si ndax
3: waaw
6: di deg bebeton
3: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tudd ci te bu jigeen bo ne bebeton nga ñew ci bu goor
6: legi ñom ban jamon nañ wara nen
3: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gas fu deegal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram mi lu rafet lolu gredd gredd ye day wañé ko wat fan yoyu
6: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
3: a buy nen day yolal
6: 7h15 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof njaay yag wax ngir mi salab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi leen dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
24: tabal ko xamlé ma wax do soxla ay kat ba goor ko tabal ko xamlé ma wax do soxla ay kat ba goor ko tabal ko xamlé ma wax do soxla ay kat ba goor ko
6: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
25: soxna mbem jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox pañi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jam ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet bagawu ñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom pop ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñew gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër.

0: man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yef jar di teela jug aka waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mak ñuy ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jubse yo tulit sara jot nam ma saxel mi tejal njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu seg bu ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam liñ bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam liñ bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaan naa di fentaat way akay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daatak gulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu settéere kaar jub see na ngay yootu sab rajo di xaar Abdullah Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu sell yi xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te dab si ko yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Delphine naa di woyaat fii akay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg lii ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotere gëlal sa postu tek ikkaat sa 3.5 ay fréquence bi amul sikk bëgg naa fopp naa man ku fonku mag ñi mel ne kii Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fii teg mengale kok li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk soo xëyee na nga naam maa saxel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fag yàll na bur may leen wér te fan wi gudd lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaaris kenn soppee moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsi waat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsi waat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd
2: jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand
1: bul ko yoo tujjatoo ko gëleem ganaar munu ko ñand
2: musi
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli di mbok talibé ñu nuy bax te di len ziaré di jité ci nebe ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif sa dal dama di ko ñaanal di ñaan jëwati cheikh mohammed bamba khadim rasul yépp ci nuy serigne khalid mbake ibn mam cheikh ibrahim mbake khalifa daru mu nuy serigne mamour mbake serigne mahamoud murtada di ziaré serigne takku mbake mom serigne mahamoud murtada ma ngi nuyu serigne assane ka ca touba ndiliki ñu nuyu soxna mam fat sa rang fi ci ka serigne takko soxna paul ci le fete ka serigne motuda mbokk ñu del soat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wolof ngeen baxu ci and ak seen bu ko wax sal nuyu bek ziar bu ñu jittale jeerign kër serigne cheikh amar nuyu serigne papa ser mbay dem ni nuyu nañu ñepp te nak dañuy jéggulu yi yaaké tamali waye tay ci gaaw bi nak dañuy baye kenn ku ci nekk rek nga joxe baat leral ko sa bop kenn ku ci nek man nga joxe baat nga leral ko sa bop comme nanga ko defal ci aljuma yi ñu mëna jaar ci 33 966 0909 kenn ku ci nek ya joxe baat leral ko sa bop ci radio IKAB FM 103.5 kaddu yi bayiko fi ci ndaw may nuyu bu baax soxna mam Boussa Mbacké Tamba Bintu Alhaji Fallu Mbacké nek fi ci Touba Surra diko nuyu di nuyu wa kërëm ñom ñëpp Serigne Abou Boussa ak bolam ñabatu soxna mam Boussa Tamba yëpp ñu ngi leen di ziaré di nuyu soxna mam Ami Mbacké Dendey mom Cheikh Mohamed Murtada Mbacké nek fi ci bassin Serigne Murtala ñu ngi koy nuyu di nuyu wa kër Serigne soxna mam Ami Mbacké yëpp ñu ngi leen di ziaré tay nak comme ni ngeen ko waxe samedi la waye dañuy ni baye kaddu gi kenn ku ci nek di nga mëna joxe baat leral ko sa bop comme nañ ko def won dembu ci aljuma ji kenn ku ci nek joxe baat leral ko sa bop bo telephone bi jappande ñu mëna jaar ci 33 966 0909 ñeul mbokk mu ñëk mi salam aleikum
4: wa aleikum salam
3: serigne bayna sen wala ñu ndro baat
4: wa ci abdullah tall ñu neen la
3: wa tay de samedi dañu ne bëgg baye kene ku nekk rek yu xabaat leral
4: su wa nonu kay baxna
3: wa ci waji la ko magal
4: wa nonu kay c'est bon lañ ko magal ak jamm
3: ñu
4: lay jaar ñu taxa yag ci ñaanu ci serigne ñu mo fa ci ma ak serigne Omar bayam ay ñu sama ak ma ngi jaar Moussa Diongou nak day deglu toujours neena ak barak bi ñu ne di jaar ak papa yi
3: waaw da sama way
4: la ko da amal ñu koy jaar di ñaan dalu fali ak deer wa baat di ñi ngi olof ndjay da wax ne manam kisse du dindi namel tegg bi moy dindi namel mune kisse du dindi namel tegg bi moy dindi namel
3: lool moy
4: manam fo amé xaway nam ko lool legi nak mu ñew nga seen ko manam yu anuwal manam ñew daat yow lumay tegg la fet na ko leg koku do ko nam bu nga tegge rek la na mel ga day mais bu ngeen gisee bu dem nga koy namat waye bu la tegge do to ko nam mu da nga na ki fa mako tegon mu ñew bayu nga xel jaar ne ñew liw ki gay sa ay jeer ta nam do to ko nam lo tax mu ne gisee du dindi namel tegg moy dindi namel jere jeuf lañ ko téwé diwen yu bare bare bare borom fa yépp gor gor lu ci gadi rek waaw ak social ku man lu way ku man dibulé ko di andal rek nga tané ko lo dappalé ko ci lo mëna am rek téwi ndawal muy xaalif mom dal jappalante bi mom amna solo Alla ci Alla téwé lo diwen yu bare borom fu ba and ko gëj
3: jërëjëf Serigne Bayna Sen ñi ngi lay sant bu baax waaw lolu nga jexele tam ci magal gi la bok rek danaka mom fam tay subla magal mom lañu ni baye kaddu gi assalamu alaykum
5: assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum
3: wa alaykum salam
5: cheikh abdullah
3: turu ak fay wote
5: ismaila ge touba daru salam saw
3: ismaila diouf
5: gey
3: Asri Ismail Gueye ana wa Touba Daru Salam saw
5: yepp ñu ci gam baaxa baaxa baaxa baax
3: ñi ngi lay nuyu leen lay kaddu bi
5: ñi lay nuyu di ziara bis bi ñu nekk jëm ni
3: yalla ko sun borom nang
5: ñu mbolam wax radio bi nak
3: jërëjëf
5: képp kuy dégg sama kàddu maa ngi nuyu di la siyaara.
3: Jërëjëf.
5: Ku teew si bis bi ak ku fi teewul ñëpp nag la ñuy yow moom itam nag rafetlu taxawaay si rajo bi. Ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaara. Baax na jërëjëf.
3: Jërëjëf sant nañ la.
5: Xam nga nuyu baax di la siyaara di rafetlu taxawaay maa ngi bëgg a dugg si rajo bi.
3: Ah wax nga dëgg kay dama rafet. Ok. Jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di nuyu waa Daru Sow ñu jëli keneen 33 976 09 09 kaddu gi bàyyi ko fii ci Ndaam xam ngeen nag suba la màggal gi moo tax ñu bàyyi na kaddu gi ko ci nekk rek mën ngaa joxe baat leerlu ko sa bopp boo ko mënta leer ñu bàyyi la nga siyaare rek. Salaamaaleykum.
6: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Sobal Fall nuyu naa la.
3: Daa Ousmane Gueye maa ngi lay ziar tey si Roi Sidi nii waa Jalle Diouf Firdaw soxna Fatou Diome Ndar.
6: Jërëjëf yàlla na sama ba defal lu yoon siyaare. Soxna Fatou Diome Ndar ñu ngi lay nuyu. Nii mboolem soppi rajo yi début gi ni nga doxal bisu tey bi. Maa ngi yow dugg na.
3: Waaw.
6: Kon tey ak suba gënal suba yëpp ci nàngal bi la. Kon sama santaane ci loolu. Nuyu waa dëkk bi. Ak gan yi ñëw. Nanu bëgg le Serigne Touba li mu bëgg. Mooy màggal ko ci tashimo bi sunnati nañuy def loo xam ne rek di ko tudd wax loo xam ne danu jël pay ëllëg ak tey. Waaw li ci jiital ci mbir mi mooy nañu fonk jaamu yàlla traversal toogin wi ak dikkin wi ñun ñu ngi fekk itam loolu gis ñun ak njub ak jaamu yàlla ak jibi bi li suñu bëgg loolu daal mooy sama santaane maa ngi nii boole soppi yëpp nag di jaajëfal ñëpp léegi bi ngeen di la ñaanal taw fiix taw fiix ak club yéen
3: ba Ousmane. Ok ñu ngi lay sant baax ba Ousmane Gueye da doon laaj waxtaanu démb mu fàtte ko yónni waaye yónni naa la ko noonu waxtaanu démb moom yónni naa ko waaw yónni naa ko. Salaamaaleykum.
6: Waaw du ko loolu moo taxoon ma ñëwaat kon baax na
3: jërëjëf. Waaw yónni naa la ko jërëjëf Serigne Ousmane Gueye tey si Roi Sidi Janatul Mawa ca Janatul Firdaws si ñu ngi koy nuyu tey nag wax naa leen ne sambi la dama leen di bàyyi kàddu gi kenn ku ci ne mën ngaa joxe baat leeral ku mbaa nga nuyoo.
7: Salaamaaleykum.
3: Aleykum salaam.
7: Di Abdoulaye Hat.
3: Waaw kay kooku Baye Mbaye.
7: Waaw waaw.
3: Baye Mbaye
7: rek. Ñu ngi siyaare rek.
3: Waaw kay Baye Mbaye rek.
7: Siyaare jiw nii rek.
3: Jërëjëf.
7: Waaye siyaar bi.
3: Mbacke wala.
7: wolof de da daa wax ni.
3: waaw.
7: xaw nga nopp day bu gënee xam la wër sëñ ba. ñu wër sëñ ba war nañoo seetaat seen bopp. waaw waaw. ndax ñoom de seen daamar yan yor muy jaar ci jaww ji dañuy wàññi seen passion kon ñi nga xam ne ñoo sës ci suñ bi te yaakaar sëriñ bi suñu dee waran teeru ni lu ñu war a am dañ ko war a am ci kaw nit ñi war nañoo xoolaat seen bopp. waaw ndax jëm yoo xayantee ni da ngaa jaayanteeg sëriñ bi yaakaar ni yaakaar sëriñ bi. nga defe ni yow boo yokkee la nga yokku alal joo jee bari lool. barke baa ko gën.
3: la ilaha illallah.
7: alal lu mu bari bari bari te amul barke amul njariñ. waaye na la wóor ni la ñaar fukki jinn yoo daje te loolee barke roofu ca wallaahi mën na laa jural lu ne waaye alal ju amul barke mën na laa xañ lu ne. kon nañu seetaat toogaay bi.
3: waaw
7: te defaraat toogaay bi te yéenin te jàmm.
3: di wér.
7: baax yi ci na te ni ñu koy defaree ci dëkk bi metti na. te li nekk ci dëkk bi raw. man li nga xamante ni tata yooyu. def woon naa duñ bokk mukk ci loolu sax. ndax dugg naa ci tata mu ni fu waay wàcc ñeen fukk te booba màggal gi dugg. man damaa tiit ba mu ko waxee man ka lii de dawul am ak signature di dawee su ko soppi. bu nu demee nag ba léegi yëf yi jaxasoo mu mel ni ñun ñi ñu doon wattu dañ noo mën a seetaan su boobaa de ñun dañuy delloowaat suñu bopp ci yàlla rek. te xam ni ñun. yàlla ni ñu àndal du jeexal.
3: nañ fay toog rek buñ delloo ci yàlla.
7: waaw waaw.
3: waaye ñu ne fi
7: dañuy delluwaat suñu bopp ci yàlla.
3: dafay toog bu baax.
7: ndax suñu borom. du jeexal mukk.
3: mukk.
7: kon. ñun nañu muñaat. te xam ni ñun ñoo amut ku ñu wàllu. ndax ñoom ñii ñoo si nekk réew mi. te it ëllëg dañu leen ko laaj. te ñi ko yokk daañu leen ko laaj. buñ yaakaar ni mukk sëriñ bi dafa bàyyi. gisam bi rek ci noonu lu neex waaye def. ëllëg yi dañu koy dajalewaat. kenn ku ne sag fay. kon lu ci waay di def na nga ko man te boo ko defee na nga ko fàtte. lu jëf rëy rëy.
3: waaw
7: soo ko jëfee na nga ko fàtte. sëriñ bi rek a fi ne
8: ani sant nak bu baax Alhaji Mbaye Diène nu bayax waaw waaw di sant Alhaji Mbaye Diène momé ak Bassirou Mbaye Marti Okas ak njabotu Cheikh Issa Diène nu gep ak Cheikh Mbacké Mara di la sant bu baax nak tax Cheikh Amar ak ngolé mbaro djibi mang leen di sant yalla yalla doli ci jam te doli jam ci magal gi ba ku ñew delu wat ci jam ku ñew dañu jam jeureuf ñan yalla doli jam
9: koku dem moy Baye Mbaye Diène ma ngay wote ci Touba Bobadel ñu ngi koy nuyu di nuyu wa Touba Bobadel yépp di nuyu Serigne Samba Tall ñom ak Serigne Malick Ngom Daru Muhtadim yépp ma ngi leen di ziaré bu baax di ko tek loop Imam Bey Mathieu Goussas ñu ma leen tay nak wax na leen na gaaw la waye nak da leen di baye kaddu gi kenn ku ci nekk man nga joxe baat man nga ko leralal sa bop waye kenn ku ci nekk sax bo joxe baat mu ñoo ko leetam ba ziaré ci magal gi rek ndax magal gi mom ñi ngi ci magal gi ba nopi 33 966 09 09 radio ICAP FM 33 966 09 09 kaddu gi baye ko fi ci ndam sen jotay bi di waxe wolof ngeen ci and ak sen bokk Abdul Ahad Sall Serigne Mustapha Mbacke mom Serigne Abdul Ahad mang koy nuyu di nuyu njabotam ko ci Daru Minam Serigne Abdul Ahad Mbacke mom Serigne Sonyebu mang koy nuyu di nuyu njabotam ko ci Touba Madiana Serigne Modou Habib Mbacke Khalifa Daru Rahman ma ngi lay nuyu ak sen njabot ak bolem wa Daru Rahman ñi ngi leen di nuyu di nuyu Serigne Fallou Mbacke mom Cheikh Moutouda Mbacke mi ngi fi ci Touba ak soxna mam Mariam Dowal di nuyu Serigne Abom Serigne Fallilu ak Serigne Glass Dowam ñom ñep ma ngi leen di ñaanal bu baax Serigne soxna mam Ay Mbacke di ndey ak doom Serigne Modou Blaye ma ngi koy nuyu di nuyu soxna mam Boussa Mbacke Tamba ak Serigne Abou Boussa ñom ñep ma ngi leen di ziaré 33 kon 966 0909 kaddu gi bayiko fi ci ndam sen jotay bi di waxe wolof kenn ku nekk dañ lay bayyi nga joxe baat leral ko sa bop jila baye tam magal gi mom ñew na kenn ku ci nekk la nga cey wax rek ñu baye la ja jam te lepp rek mu rafet ñu ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mi nga xamne moko wote reen mu diko wote adi ci kanam yep nak ab dir yag lol tibar kep Serigne Khalid mi ci daru moti yaay jeureuf ñing koy nuyu mom Serigne Khalid dañ jabotam yépp kon radio ICAP FM 33 966 0909

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: يا رب الله عزال.
0: ما عندي لي نيو.
1: نيو شاء الله سعر.
0: وقل سن خادم نور نيون روبان.
1: يتي جمعون بي.
0: تولك فاي واتي.
1: يتي سين سالي لنك.
0: لا إله إلا الله. كوكو ماي بروم. أوه. بروم خلقوم جلو خبان. هم. سري نيو جاي.
1: نيو سعر واسال.
0: هاي جري جف باي.
1: يو ويكي سيو تولي.
0: آه نوا سيو تولي.
1: مسند واسال.
0: Serigne Salim Mbake xana moy mag Seigne Abdoulaye Mbake wala Serigne Salim Mbake sa trondo xana moy mag Seigne Abdoulaye Mbake sa trondo wala
1: Dortim ko djeg
0: ah Serigne Salim ke xana moy mag ndox Serigne Salim mo gane adna 1915 Seigne Abdoulaye gane adna 1914 am kay Serigne Salim mag Seigne Abdoulaye wala
1: wa ben la
0: até kon legui
1: xamou da lolu da ci xamou lu bari mo tax
0: ah yow nga xamou ci lu bari Serigne Salim ke yaakar nañ ñu bari xam nañ ci lu bari
1: Ndaye
0: mo xamou ci bari kon yow sama mag moy wote wala sama rak moy wote tay kon sama mag moy wote Seigne Sali wala sama rak moy wote
1: Ndaye
0: legui tay ñu ne kenn ku ci nek lañ lay baye cadeau gi nga wote joxe leral mba nga wote siaré yow tay ci ban nga ñew
1: man de dama ñu so bari xamou ñu dañ ci jàngé rek
0: ah dañ ci jàngé jàngu kala de
1: dama def li mise ba li bënd bi ñëw na ci Seigne Mamour Mbacké Seigne Matara ni ko wa ko ngal di tire té wala ñu koy ni
0: jërëjëf ñi ngi lay nuy Serigne Salou Touré ci séw touré boné séw touré rek sama xel dañ ci soxna pinte cassé ma ca Mbacké bawal ak ni ko nuy di nuy xaritam Serigne Mam Dam nek fi ci jakkalok radio ak Serigne Salou Gueye ñew ñëpp ñi ngi leen di nuy bu baax tay nak comme ni men ko wax rek dañuy li baye ak antenne bi ku joxe baat leral man nga joxe baat leral koy ziaré ni baye la rek ndax magal gi mom danaka dañuy programme yépp rek day magalé programme yépp dañ ko def mu magalé rek assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
0: top tam señ dam top
1: tay bi dam top buñ bam
0: lay lillah moy tam señ massamba bi señ massamba gërëm
1: ay guddou fa may yalla yalla may jamm
0: ay way ki mo bëgg señ massamba yeen
1: yalla nga yalla jamm na yalla may jamm
0: ay bu doon bay may jënd lay té mu tek mi ko rek tambal
1: Allah ma té magum salam barké té liggéey lu ci mëna ko yalla dal
0: way allahumma amin barké señ mustafa bay sa conférence barké señ
1: ay won dama yaa rek
0: waaw waaw
1: ko dem na soxna ñaay jël nokay ci sé ami jël ab abdou kërim lam té mbobo dam geyta guy mbam day digal radio fam tolo mum ak sama benn mbokum feder muy yaay ay garab du fa dem adamay tuddu fi jeng jañ mustafa jañ jaay katu garab te tak fali darma yalla fa yalla ma jamm gep ji li neena fu tolo day digal radio
0: waaw dañ ko bar rek
1: wajal dañ koy gën ñi gën yaara señ lay gi yalla yag ci ramte mo ci sifal
0: jajeuf
1: señ yalla gi ba yalla fa yag sa xadim ñang mo señ modou mo won yalla fa yag
0: min barke
1: sa xey modou mo won ñang mo dum ko bax la def yalla bax
0: kon bokku señ
1: musa ma xel dañu yalla bolé ak yaafi gi
0: allahumma amin barke señ musa be ñang
1: yalla yalla may jam
0: señ afi ñang jajeuf señ musa be ñang mom señ afi ñang yeen wa musa be yep ma ngi leen nuyu yeen wa mbuso ak yeen wa mbacke nak ñi sant mbacke ñi sant buso ñepp liñ ma warno jox ci magal gi soxna ma buso mbacke tamba joxel na len ko jox sama ma buso mom na ngeen mako ñaanal yeen wa buso ak mbacke liñ koy wax wa buso bi ak wa mbacke wa koy salam alaykum
1: wa alaykum salam rahmatullah
0: señ mo
1: li xiaré bax sa ndonga ba ngay xiaré bax bax wax tu lu ñu ko degg de
0: ah
1: ko dogol ak neex
0: lu mu waxati
1: la inde la ko ci ma ci magal rek magal wallahi fi am la tay kan barke sey fon ko
0: wayo xamul ma jaxal
1: yalla ni ko yalla ko fel fi am dan moy jeen jëm bu am day batam ni dogol ni day xent ko lu neexel lu mel
0: wa diglu ma dama ni
1: wa ñoo ngi xaref ba di xaar bu ko tali bepp lu
0: señ morsa ya nga mbatu
1: ya señ dam kan la ngi xaar at bam dam bu baakha baakha ba ak su wonju alay alhamdulillah
0: ya nga am retour señ dam
1: yaane mamu ya wa day bi wa le ci ñu da ni xaar ci su rek bay abdou kanje
0: ngeen yeen ñi deglu xol leen baax
1: bay ñu ñu wel
0: da ngay wax mo ma do deg
1: deg ak bay bay tallu ak mo def
0: yak imam bey ne guddu bu baax ba mu
2: retu ak bu tri yepp nga ñaanal de xiaré
0: da ngay téb wax
2: ñu dal sopp nañu lo dal wax deug yaal ñu xiaré yi deug bu baaxa baaxa baaxa baax da ñaanal jamm xewal diko ñaanal bu ko taal biir dama won xiaré ak moy xiaré al so moodu an
0: wa legi ndax man nga ma deglu
2: xiaré
0: muy ba mané
2: señ
0: ndax man nga ma deglu
2: yalla fi yalla doli jam baaxa baaxa baaxa baax
0: mor sar
2: lo jël
0: wa mor yam ko xam nga degun nga xam nga kon degun nga rek ma baña faale
2: deug na
0: mané xam nga degun nga rek ma baña faale
2: bëgg na la dé mom sama xol ndax ci am daat ma ci am daat ci am daat ak ci ndax mo ko
0: illah illah dama ndax yaag may deg rek la wax ma
2: ah
0: dama ndax yaag may deg
2: mon
0: ndax yaangi may deg
2: ah am ko na di dama ko cëne guuy ciow dem ma ngi wi
0: Je ne sais pas si tu es là. Sant na la ba gërëm
2: yoyu may sant na
0: wa dama lay seen ñaari soorol yoyu magul tuba gi deggmal nit ñepp ñu so leen ayiré
2: sax bu yeen
0: yeen ngeen am dag bop ya
2: ah dag bop la dugun bop yeen ñu jaal ni fi nek da nga wax ci ko rek dugun bop yi ka dafa am bu fu ndey dafa am
0: ah ma dey diglu ma
2: ah
0: man dama fe romu geur ki dembu
2: waw
0: sorol yama gis tuba yep ñu wajal len sorol len ay yiru yu rafet ci magal gi yeen umul len nenn nu ngeen def japp sorol len tipp bop ya
2: da amu da bu ñeeri do so da amu ngeen yas ñu yep da amu rek yow kay bu ko solé bu ko jul nak ñu jubal da la wo
0: way kay leg yow lu muy wax moy magal gi nga xamne ñep dañu sorol sorol ay yiru
2: ah
0: bo munte pentri tam ko solal ko mbaxana da solo ko yire waye yeen gis ngeen len ko def dem ba ca xaj bi ngeen teggila ca kaw ci ko non
2: way ci witam na
0: man de dama fay rom mané
2: ah
0: sehor seigne muntaha bo fi jare na fi xeba ba seigne muntaha baña xol solal bob non da bu ko xolé rek dina wo ñom mor sar
2: ñaanal ben agada
0: mon kay xam nañ dina egg waye kay magal gi la wax magal gi nga xam ni deggmal na
2: magal gena
0: waxuma la sax soro li waye keri do keri kenn ku ci ne gaw nga fexal wexal ko sax wala nga def ko nen no ki waye yeenu doyna juma ji ak ni ngeen dende ak Touba ni beug ngeen baye ba weru magal gi deggmal amul len ni len lu ngeen def lu wo mosay ñu ne tipp bopi soro la
2: ilaha
0: illallah ngeen deggmal lu reuy
2: ya dam nga yam rek
0: ya
2: dam nga yam rek ni taba agal bu ñu ci pele bay ni ko ñu agul
0: ben dong la gis ngeen ñam ak mom moy bi bo gënne ndam ñom itam dañoo dem ba ca kaw ñu tegg mbaxana ya
2: dafa agu rek
0: lu te ngeen eggale ko
2: xay ci ñu bu ko ma agale
0: fofu kay digluma fofu kay lama fa gis da ngeen def seen ni ngeen songé seen kër yi bu ko songé ji dakk ju taxaw
2: ye yo tam seen bu ñu dakk ñu yeesam
0: ah yeen ke bala ngeen dëkk way nopi kay yalla suñu borom ak ngeen def ak neegam jakk lu neegu yalla la
2: sama sang ba seen ciow lu de bako seen tey ni abdan seen fadi waxe police tonel ab ñew ci tag campagne bi dafa def ben nek li bu jax juma juma ji di ab bu ñu way bo
0: mom def na liko war di
2: seen xolo kenn ko ko ko ñu bari
0: legi xam nga ne keur mag mom bi xam nga solo xam nga ne keur mag mom bi juma tuba ko moko ñëk nopi moko ñëk am
2: ah wa seen tuba nak mom kenn lu wax
0: ah xaar seen tuba la ñu roy ak seen cheikh lo mom
2: waaw waay nak xamba da ni fay tok ken ni la tek
0: waay xam nga niki boko reey non ci loxo gëna jégué tuti waay yow ke yow yaangi ne yow mo sa da ci sa kër ba melni wara mel ñi nga takka lol defal seeni kër ba melni nga wara mel seeni mag sey ngeen pintar ko defal ko mel dama mëna mel ñu ne ku leen may li ñu ne yalla mi ñeen waxtane dem subhanahu wa ta'ala mo leen may li amna fi neeg nga ne ah amna fi neeg ñi ne mag ñu waji neegu yalla ñi ne dag boppe
2: ay waay yu ñu yapp yu la bok
0: jerejeuf wa penj bi ke bu woy lo la indi wax na len la motax magal touba gi deug ma ñepp sol seen soxol ay yere yeen ngeen
2: wa way ñu ko ñaanal len mom yu xot yeen digeej bi rek ñu ngeen di ñeeni bat ci ñu sanitaire
0: jerejeuf sant rañ la
2: yalla yalla doori jamm
0: da ngeen ko di ngeen di gaway ñu sol mu sol baxam
2: bala
0: gamu geñew bala gamu geñew ñi ngi lay sant ñu dem jeli keneen 33 966 09 09 di nuyu bu baax wa Touba Mbacke gogum non wote ca pentum bay wat ni ngi nuyu ñam itam bu baax tay nak waxna ni aljuma la wala gaaw la moy samedi bisa ci magal gi wala dañu ni baye ak antenne bi kenn ku ci nekk rek mëna joxe baat leral ko sa bop mba nga siara rek lo ci def ci magal ga la bok waye nak da ngay jaar ci 33 966 09 09 33 966 09 09 radio IKAB FM serigne mbousso be ñang mom serigne afi ñang waaw mang koy nuy bax ñak numéro rek tax ma gëj ko dégg mang koy jaaré bu baax baax baax baax di nuyu wa kërëm yépp ci barkep serigne afi ñang ñepp ngi ñaanal jamm bu baax sama conférencier ba muy serigne Moustapha Mbaye Sam mang koy nuyu xey fa serigne Cheikh Hadi Gueye Fall serigne Fallilu mang leen di jaar yeen ñepp ñu jël koku tane wat assalamu alaykum assalamu alaykum alaykum salam bismillah tru yak fay wote
2: abdullah
0: waw
2: lay jaar
0: koku
2: khadim la wa jaar daru
0: ah serigne khadim wa touba garasu daru
2: wa jaar bu baax
0: jere jeuf serigne khadim
2: wa ñu refat la emission bu baax
0: rafet na ala nga yori casque wala nga yori den ak radio
2: ah
0: da nga yori ay casque wala nga den ak radio
2: wa tekina ko tekina
0: ay yow ya graw ci yalla ya bax
2: ñu ne ziar baama
0: legi ñu ne tay la suba la magal gi tay dañu joxe baat wala dañu wax rek yow tay ci fo jëm ci
2: wa ni xali refat lu ka bi rek ah ak ci bisu señtu wa bi
0: defo nek de yon daru
2: waaw gas daru garas daru
0: gas daru nu fa magal ga mel
2: ah
0: jamono ji nu fa magal ga mel
2: alu deguma de
0: mané jamono ji nu magal ga mel nu mel fofu magal gi nu mel
2: waaw magal gi xamna lol ma xamna le
0: ci yalla
2: ñu ngi lay sa suna ñu ngi lay tewlu de wax
0: jaar xey
2: dal ñu ngi lay duglu baax baax
0: jere ja
2: sa lu kat jere xat lu kat di baax dan non non dugg ci yara rek
0: def nga lu rafet yalla barkep garas dar top
2: tak suma mang lay dugg lu nak
0: wax nga deug kay
2: suma xey dal mang lay dugg
0: ci yalla
2: wa ñu rafet lu kaddi baax ma
0: jere jeuf ñi ngi lay sam
2: baax ma jere jeuf on jaar rek
0: jere jeuf señ khadim ci yoonu daru ñi ngi nuy wa yoonu daru yep ñi dem jeli keneen salam alaykum
1: alaykum salam alaykum
0: Serigne Mohammedane Saxo
1: Yam la sal
0: Ana wa Touba Mbousobe
1: Ni sen seigne Thio rek
0: fofu na fi magal gi mel
1: neex rek waaw xana ko ñak ndox dem na fi mom
0: ah ndoxum taw wala ndoxum nan
1: ndoxum nan ni ni wax di yalla xana ban yeb ni ma wor yeb ñu wor jël ko
0: ah ko di yalla sun baam taw tay taw bari ndax mom
1: ke epp na def
0: ah ah ana mangul len ndox
1: taxum taw ko am la nan dimbe mo dem ay ngaaw bo ci xolam da ci dim
0: mo ngir ngaaw ke sorma aw ko sama serigne bi fa la nek
1: ñoo ñoo ko ni ndox way tuwa dal mum
0: sorma aw ko sama serigne bi fa la nek motax ah man dama
1: ñu jigo mi ka yow jigo mi kayel dal
0: ah man deet man kay
1: ko wax non nako tey ko du fi deg
0: wuy ma ki jibo won ak mikael kay dooma fi di deg
1: waay waay yaay rakam
0: mané koko doom bi sorma mbousa ngi lay deg legi boko waxe bu ne ko sunu borom dafa ko toy xep xep deg da am lay xous kon Mikael Mikael legui mako kon Mikael ñom sorma ñom ki ñom Serigne Mohammedane Saxo neen dañu bëgg fofu neen rap toy xep xep ci barke sorma Moussa gua juroom Serigne Fallou Mbacke
1: kon li wër li wër
0: ah deet yeen ngay jël leen rek baye jël leen ñu wër ñaar ñu
1: nañu dimbal tu ko graw graw ko en dimbal ba tango wi dem na
0: ha
1: nañu dimbal rek ma def ñoo
0: rek ah kon dem wi sorma kon tay waaw
1: dama nak nak gina net seyid yo même daru manan
0: daruma nan wa ma ngi deg
1: ni daruma nan barke borom tuwa barke wa ñak ko ngol gëna wa
0: man nak ñak ndoxum tuba gi jaxal na ma de

0: ñun de suñu forage na daru manan gi la nek lama yaakar
1: daru ma nam problème daru ma mom lu ma wéré ni amut amul
0: ndox waaw ñun de gën ñu am ndox man kay lama waxul oustad sidi ñom neena len won ndoxum ñun mom ndoxum daru manan xamul lu muy bañ ñu ne légui magal gi ñew mom gis nga buñ dama lay tebeus gi da doon xelli bu baax bi nit ñi julli je tebeus gi waye bi mu ñewé ba gay na xunde magal gi dess kër bu mu dégg ñu magal gi dess la tambalé wañ ñam la
1: 1975 gib 26 xam nga fu wa daru man daan wote
0: waaw
1: firman terno gi di daruma nga xam moy ko fi jaxaw bal
0: bobu sama turundo fi nakhala la melni
1: wa mo fi ne ba ke ngi nga xamé mbolem touba lu ci bari fa lañu roté lol man ma ngi an nak sama ba tay yeno djibo wa ba ke xaw bal bobu nga xam la li nak nak daruma ci du gande ah waay nak li nga xam ni lima taxa duggu ni
0: wa legi touba ban carte moy bi ci gëna yaatu
1: bu ci gëna yaatu
0: wa ban mo ci gëna yaatu
1: delo na la bobu
0: ah man dama deg rek daru manan di bank ndox ma japp na xena yaatu way bi da ci
1: bokk yaatu daru manan mom ci xabla yaatu ndax li tambule alom nga ba ngay dem ndamatu
0: alom nga
1: bom
0: wa mané alom nga do alom nga rek ndamatu di ndamatu
1: wa alom nga dafa daru manan dafa tambule
0: de wundil wa
1: wuti ñaari ko ñoy ko yeb daru manan
0: ah
1: ah ko yeb dan daru manan wa ñaan ba li tax ma duggu ni
0: wa li tax ko duggu wa
1: ñu wax ne fot ci tan xol du ndox yalla bëgg yapp la
0: hmm
1: wa comme yow at mu jël ndox manki dang ko wara faggu wu defu ko ay ndox wut bassin ba boku mu tam ngam daru mak wa yo te rewle fexé di ci nana ko sul mu bu tey ngay yoti te at mu jël mu am
0: du ñaari
1: bi wax nga
0: deug
1: wa yalla xam nako legi nak man dama wax ne manam man duma sax sa ci bu yewani gaaw du ci bassin bam fess nga baye ñu ci ko wor ko am nak ñom di dorane
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xamul borom magal jarno. Way tan la gay ñu jëli keneen 33 ma Cheikh Mamadou Seydou Mohamedane sax ñu dem jëli keneen. Radio IKAP FM. Assalamualaikum. Wa alaykum
2: assalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ñi ngi lay nuyu?
2: Sal
0: koku du Seigne Malik wala
2: man tay? Ndongal Malik, ndongali Malik daarul mufi.
0: Okay, Seigne Malik ana sama
2: serigne. Lay bu baax ci la tiaré.
0: Ana sama serigne bi mag bay Omar Diop.
2: Ah
0: ana sun serigne bi mag bay Omar Diop
2: bay Omar Diop
0: wa mané ana sun serigne bi mag bay Omar Diop mom sun Mustapha May sun serigne bi
2: bay Omar dama gën ñu déggëndo
0: Seigne Khalid anam
2: Seigne Khalid bi ñu jamm baax
0: mag mako ñaanal baax ci jaral mako ci bisu wajuro mi Seigne Touba
2: mu daw balla ñu ñaan ba mané may aje na la serigne bu dara ñoy ñaan mu bayil Seigne Khalid ak jabotu borom Touba gi
0: ko borom daal mu yeen ñin barkeu Seigne Cheikhou ballu
2: ak ñun talibi yépp rek ñu yag ci di wër
0: ñun daal Seigne Soubeyrou
2: mbaa dal gi ñu makala ko téméré ak yu ñu tambalé ren ñu kat ma koy ñaan
0: Mustapha Fall ci
2: yalla baax na yalla defal jamm
0: amin barkeu Seigne Modou Barre
2: Diop ñi baax na jaar di nuyu ñepp nak
0: amin barkeu Seigne Modou Kadi ka
2: yalla taxaway bi yaak
0: amin ci barkeu Seigne Modou Awa Ballo Mbacke ak Seigne Modou Kabir ka ak Seigne Modou Mustapha Fall ak Seigne Modou Mustapha Mbacke aw ñun ñep ñi ngi ñaan ci seen barké mu tay mudu la jël mudu Mustapha yi assalamu alaykum
3: wa alaykum salam ya abdullah
0: koku du señ basirou suñu la ñen ro baat rek
3: ndong ci
0: acca ko ndong ci basirou señ basirou ñi ngi lay nuyu baax di nuyu wa Touba Mbacké
3: ñi jaay baax baax
0: yow fokay magalé
3: ah da man di dol ma ngi nuyu sax ma ngi di wajj ko dug yalla
0: ah kon yow accé ko duggo ci dëkk bi
3: ya dug ko ngi waay baax dik ndol
0: kon te ñu wax president mu yoni ay nit ñu jël ci dañu waay mayer yoon ndax xam nga kilifa gu tollé Seigne Bachirou mom buy ñew da nga wara wacc nit ñi baye ko mu dugg ci Touba ñu xol
3: ah waaju ñepp rek
0: waaw waay xam nga yow dang ci kenn motax da nga motari da nga dugg ci tam da ci baax
3: ah lolé dugg la waay da bay la yalla ñu yalla defal dama don siyar yalla defal dal magalou jam
0: amin amin barke wa rabbou
3: gem tek barke ak barke
0: amin barke ba lay nane jankar amin barke wa
3: rabbou kuy magal dal yalla na yalla defal magal bo da magal barke ba nga ci adu am.

0: sëggu nga ci adam wër nga ci am yalla nako jitt
1: jërëjëf
0: jërëjëf sall
1: sëriñ basiru sura téwul kuñ xam ngeen magal gi nak daanaka tay ci magal gi la bok rek motax ma bayi leen kenn ku ci nek mëna joxe baat mbaa nga siara rek ñu wétli ko ci magal cheikh khadim khadim rasul yi ñu né dañuy jëlé keneen 33 9 176 09 09 radio ICAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam kenn ku ci nek rek bo joxe baat leralal ko sa bop bo duggé ziaré tam ñu bayi la nga ziaré rek ndax tay mom ci magal gi la bok ñi ngi ñaan ñepp rek ñu ñew ci jamm waaw ñu magal bis bi jëli keneen salaamu alaykum
2: salaamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum salaam
2: ñu bu baax di len ziar
1: tour yak fay wote
2: ñu wote gën boru mbacke bawol
1: ana wa mbacke bawol
2: ñeppang fi ñeppang fi jamm
1: sun dëkk bi ci
2: ñu ziar ñepp ci ma gal gën allo
1: wa ñing lay dégg
2: ma ñu ziar ñepp ci ma gal
1: yalla nako sun borom nangu
2: alhamdullah da tour bay xawa febal mais ñu dégg bu baax
1: waaw wax nga dëgg waaw
2: waaw ñu ngi leen ziar baax di ñu ziar sun cheikh amar adwa rajo bi yëpp
1: jërëjëf
2: di wax rek ne côté mbacke
1: waaw
2: man de ma ngi doog gis manque ndox bu mel nii loolu vraiment du yoon surtout ak SDE
1: waaw
2: jëm nag woo naa leen mais dama koy reteet fii mënoo ñëw nga doon benn société boo xam ne dañu ñi di la fay sañ xaalis génne woo communiqué ngir ndox mi génne woo dara nga pare wutoo ay oto yeb leen ci def ci ndox di joxe usager yi du yoon bu doon Dakar la tey loolu ñemewuñ ko donc bu màggal Touba jotee fii lu toll ne mbatti 24 heures nit ñi mënuñ am ndox duyoo ci camion yi ndox tey jii waa Ofor bu dee Touba la waa Ofor dañuy mobiliser indi ndox mais SDE taxaw di seetaan nit ñi ñii tewuñ ko fenn.
1: Léegi manqué ndox gu Mbacke ban problème lañ wax ne moom la.
2: Ba léegi xamuñ ko gisuñ communiqué gisuñ dara dem woo naa leen si seen 800 bi laaj leen. may leen ne bu manqué ndox amee dugg leen ngeen wax ko nit ñi.
1: yéen a xam ne xew waaw.
2: ah ngeen wax ne communiqué lii la ñu seen la def yéen def leen noonu mais jël comme ça nit ñi nii robinet yi tëj kenn xamul lan moo tax.
1: léegi population Mbacke yi population Mbacke.
2: noonu la wàññeeku mais tëj dadul di yoon.
1: population Mbacke yi tam nañ bañ a xoolee ndax buñ xoolee rek dañu jël ndox mi dem jaay ji ko.
2: ah
1: ma ne population Mbacke dañu bañ a xoolee ndax buñ nit ñi seen i pexe egg na ci buñ xoolee rek mën nañu jël ndox dem jaay biir Touba ndax ndox mi neex moom daanaka
2: ñu doon ñëpp mais loolu problème bi mënoo ñëw tëj revenu màggal Touba màggal jëloo say disposition lu mel ne seen ko jëloo say disposition mais même bu revenu bi tëjee gënnal communiqué wala nga wut ay camion.
1: wax nga sabab bi loolu tax na waaw taxaw ci loolu mooy yoon comme ku fayul moom ñu jëflante ko ak yow moom daanaka kon bu ndox màggal bu màggal jotee.
2: mais yow ñëw di ci fayloo pare contrat nga signé nga ne leen boo defee lii danaa la may dox ndox. ndox amul waxoon nit ñi ne ndox amul indi woo ay mesures d' accompagnement loolu xeluñ ko fenn. lu toll ni màggal Touba. mais ndox waru manqué wala bu manqué tamit camion yi yow fan kan mooy taxaw camion ñëw may la ndox. ñu Touba Mbacke. chaque année ñu reteet ko.
1: fu ne de mën na faa manqué mu des Mbacke nga xam dañuy fay moom loolu leer naa ñu moom.
2: waaw mais même dama ne Touba Mbacke tey jii. ñaata camion ngay dégg ñu ne la bu ñuy def bilan Ofor ne indi naa lii ndox. entre man ak yow jaaru mar naan doog ngeen dégg ba dadaa camion daa romb ni maa ngi leen di may ndox. mais lobby boobu dañ ko xoolaat. booba ban enquête lañ war a def ba teg ko mais war nañ enquête bi ndox mii nga xam ne muy problème Touba distribution eau Touba bi enquête parlementaire war na cee am xaw ma enquête lan war na cee am. mais c' est pas normal tey ñu ne joxe nañ ci lu mat 200 camions 300 camions yow nga nekk Touba man ma nekk Mbacke doo gis benn camion bu taxaw sax ci mbedd ne maa ngi leen di may ndox.
1: te nga jot ci lim bi. mais da nga jot ci lim bi waxe.
2: waaw bu ñu def bilan ñu ne joxe nañ tant de camions.
1: te gisoo ko
2: camions yi ñuy jaar. ak kan lañ may ndox. fii ñu bëri boo leen déggee tey Touba Mbacke diggante Touba ak Mbacke gii boo déggee mooy ne damaa jënd ndox si camion si citerne waaw léegi citerne yi maye ndox yi amuñu. à part citerne Touba ci kanam rarement nga gis citerne Ofor bu taxaw ci kon ñu ne mu ngi leen may ndox.
1: loolu de baax jar na bàyyi xel.
2: da nga dégg mooy ne dama koo jënd.
1: loolu de jar na bàyyi xel.
2: non mais il faut loo xam ne tamit ñu teg ci baaraam.
1: waaw ndax xam nga li nga wax ne dafa may maye bi moom am nañu fu ñuy maye mais dafa bëriwul maanaam li lim ne moo fiy ñëw dafa ëpp fuuf li ñuy gis muy maye.
2: mais foofu la dama ne. bu doon maye baa ngi am lu mu dee man la su ma romb oto bii nit ñi daw ñoo ñëpp mu maye ndox gisuma ko. rarement la koy gis né kon nga wuat ga yok limi wala lenen ana armée bi ana armée bi on a un problème d'eau mais armée bi dañ ko mobiliser mu ñeu fi joon on a mu ñu fay taxaw né le par exemple 4 millions wala 6 millions de personnes ñu mu dajé fi ndox di manqué armée banque ñepp ngi manqué ndox di manqué
1: jaadul dé
2: c'est quelque chose de vital
1: ah oh.
2: Na lo xamne waruñ ko nangul ci Senegal muy respecté wu chaque année ouma ndox pour nga am ndox ima ngi debout de 40
1: fim ni ne mo meun nañ ci jël sen responsabilité ndax day doora tamali rek magal do taw tol ni mo meun nañ ci té la jog la ndax magal di do tamali
2: souré merci mais lool ci problème moy bu magal wéso gamu wéso paré nañ ci dañu nek ba koor ñew ki ñew nga def CRD wa def nga CRD avant CRD bi do ñew taxaw ne li la def
1: sant nañ la fi
2: ko jour CRD ba ci ëlëk sa lañ bëgg commencé mbir jëm tuba
1: waxé nga ko ci
2: euro c'est normal
1: mais waxé nga ko ci euro sant nañ la bu baax
2: jerejeuf
1: jombu
2: la lay dégg nga bal ma ma ngi nuyu walé pap sayer mbay
1: mi ngi lay dégg
2: moy problème circulation bi aussi señ bi war nañ señ nat la dé nafa señ nat la
1: ah mom lu dé
2: ngeen insister ci ndax gis nga luñu man luñu porte lor war nañ xol plan de circulation bu ñuy tek ndax pèlerin dañuy sonu trop man chaque année ma répété ko pèlerin dañuy sonu trop trop sen plan de circulation war nañ ko xolal auto bu taxaw ñoo la bu fi taxaw wala fi gayam koku wara yenn nga yenn wara yenn sa wadi ñu wacce le par exemple heliport nga wara dem daaduma do am ben lolu mëna yu ñu war nañ ko xolal
1: waaw gay lay fa neex
2: lañu taxaw dama rappel bu ndeuk ba bu plan de circulation amé télé bi dañuy ñew tek gendarme ney bo duggé bi fi ngay jaar bo duggé bi fi ngay jaar mais pour nga ñew Touba tamit plan de circulation jël ko Dakar ba fi problème la war nañ di contournerlo nit ñi wala di joxe ay information né la man nga jëj toglu man nga bañu jaar toglu wala mais nit ñi dañu sonu trop ñoo magat donc dañ won nit ñi ay yoon yo xamne mom lañuy jaar ñoo ngi jéggal bu baaxa
1: baax
2: man la Alpha Amadou Thiam nak bu Touba di kanam
1: jërëjëf Alpha Amadou Thiam ñi ngi lay sant bu baax ñu dem jëli keneen 33 966 0909 radio IKAM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam salam alaykum salam alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: wa da ngay wañi radio bi tout rek di deggante
3: say abdullah
1: turu ak fay wote
3: de man may wote fi dar salam
1: ana wa dar salam touba
3: ana salam touba man lay xiyal di xiyal ci trollo
1: yow lañuy deglu
3: man la alhaji ndjay
1: hmm
3: alhaji ndjay la tudda
1: ah señ alhaji ndjay bismillah ndjajat
3: ah ñi ngi sant di la xiyal
1: Hmm. Ah, yow lañu déglu señ bi ñay
3: waaw ay wax ñi xale bu ma ci auto yi lay wax ñom day dañuy profito ci nit ñi té liñ bi la dafa def xewal gu nga xamantene kenn ku ci nekk la ci wara jema def sa kenn da lay katan allo
1: wa ni lay deg wa waxal
3: hmm
1: waxal ni lay nuyu wa waxal ni lay deg ba waxal
3: e njaboto seigne touba te ñun ñepp seigne touba mo ngi bokk yi
1: ñi ngi lay jéggelu bu baax dafa am ko won wote ci sama téléphone bi motax bu nit ci wote ci téléphone bi rek dootu mo meunante dégg retour bi kon ñu jëmaat and ak yeen ci sen radio IKAM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam 33 966 0909 watay la lepp dañu ni bay rek ci magal gi la bokk salam alaykum
4: alaykum salam
1: tour yak fay wote
4: serigne bi sall Ousseynou Kan Touba Marché bu Bess
1: ah serigne Ousseynou Kan mbokk ba cheikh kan an wa Touba Marché bu Bess
4: ah ñu ci jamm yow ya nga dëkk kër Moussa Sall wala ya nga dëkk sax sugeer yow
1: ah man de ma nga dëkk ci wettu kër Seigne Cheikh Jëmbou Fall ga ca Mbacké Bawol
4: dëd ma nga ciosan la wax ciosan
1: ma nga dëkk ci ciosan sama ciosan ma ci jamm ko ci Lugolo
4: jamm ko ci Lugolo
1: hmm
4: wa batay man na nek way yeen nga jamm bu baax Sall ak tam yépp kan lañ
1: sant nañ Yalla bu baax di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sama ñaar wajur ñepp di japp ci émission bi waaw
4: manam lolu tawaju yi déclarer de mom da ya ci rew mi ndax nonu wa marché bes ñet fan yépp amuñu dox
1: ah
4: wala ñet fan yépp ben rew mi no xeli wut waye nak ci né aduna mo dox no xamni
1: camion ñi ngi ñew wala
4: ben camion jox
1: ah
4: bu ñu ben camion ben bu fi jaatu ben jaaru fi manam ma deg na ko ci radio bi mom ma koy deg ci radio yi diko diggo camion yi camion yi way ben camion bu jaar ci ndedd wala ga deg ñu ne ngi taxaw ci marché bu bes di joxe doom deggu ñu ko fi
1: kon legi yeen nu ngeen def ba am ndox
4: ah mom kay xana nak lima bëgg wax moy kenn ku ne def say taxé rek ndax taxé mom su nekk ni xam nga ni mom de bi ci ndox mu neex ni man sama côté bob man wala sama cœur mom bu rebi dug dina dem ba 3 dug di dal mo xel ba 4 bes mu tej bi de manam tente dug dal fi ne xel na dig waye de xel waye fi ne tejeti na ba 3 ci dug di mom
1: mom de
4: waye ndox mu neex mi dal bo yore la ay bidon man nga ci suñu so fukki bidon wala señal ci bidon bidon ñaar ci juro ndax pexé am
1: man dal xam nga sama xaar bu gatt manam man ne sama xaar bu gatt xam nga lan la won manam camion yoy dugg ci ñu fexé xam quartier yi nek biir Touba donte quartier bu nek dañ leen di may ñaari kamay yo xam ñu ñoy fété spécial fété fere del ci wet borom chef de quartier dem di duuy di indi di duuy ni bagal gi di jax sax xeyna mom motan
4: bi dem mom ko astaghfirullah man de ko dem da ségu ci man waye xamna dal déguma ko camion dem
1: man dal ni ma jappone non la suñ ko defone quartier bu nek ñu joxal ñaari kamay yo xam ñu ñoy fété spécial di duuy di indi rek ba magal gi di jax dafa melni dal mom mo
4: xamna bi mom dañ nan xoma lañ nit ñi dañuy waxe ak nañ koy doxale
1: do do bokk waaw lool amna
4: ba ndax ñu nekk ni bu doon manam luñ ko waxe quartier bu dañuy def ko ñaari camion en fok am manam daanu mu deju suuf way en fok am ño xam bi bëgg degg ni ño ya mom
1: seen
4: safara
1: wu am wañé ko dal
4: wañé ko na waaw lool lepp tané na waye nak France dal xadir mom moma
1: jaxal
4: ni ko la ni manam camion yaangi suñ koñ mom deggo ko ci radio bu mom deggo fi ngay degg waye deggo ko ci radio bu mom jëlu ci afit manam ñi la gëna guddub loxo ñoy sété wo camion yaa ja bu kéro ngay ñom ma ñun ñinga xamné seen loxo guddu day dal di metti ci ñom yermane de ci ni yalla nama yalla jigal mom la nit ñi wara dawal waye def nak wallahi def na man yo xantu deug rek bo doole mom bokko wala bo susuti ko am doole bokko waye nak nañ bay lepp ci loxo yalla di seigne touba rek ndax seigne dal la kene ni ko xati seigne baara mbacke mu bax ma do na wax na duma mom touba rek de waye bo mom touba ñaari fan rek de jambat jax ci rew mi rek de
1: ci yalla
4: kon nak neewlu jambat bari la bari jambat dina di sawaaji mom dina aduna du jax nañ bok ci jambat yi rek nañ bok ci jambat yi rek yalla nañ seigne touba defal jamm xewal sutura rek
1: jerejeuf
4: legi mu jeex buñ ma agalé ba am ci juroomi fan wala juroom ben mu jeex waye nak ko xiss mom mu taxar suba ginaaw
1: dede mënu ko de
4: baana sax
1: ñi ngi lay sante bax di la jaajeufal di nuyu soxna jeeg ba fofu ci Touba ko metti sa Allah ñom ak soxna ngaan saar ñu jël mbokk mi salam aleikum
5: assalamu
1: aleikum salam
5: ah ci Allah
1: ak bay cheikh jaran wa Touba mbusso bi
5: ah ci yar bax bax di ñaan ci kat yalla jimi seigne touba yalla defal jam defal nuxi won ñaanal seigne moustapha mbay sam sang bax bo wi ak ñu melni mom tay jangale alcorane quran daara yi no leen ziaré bax ndax seigne bi ndek bi loolu la ci gëna bëgg jang ak jangal kon nu ko tambalé ci ci nam mor barké mom yi nga xamné mom mo taxawal radio bobu ah té magal gi taxaw ñu taxaw wala dégg na ci tol ni dara ndax li ma boole lu manke ah xamna né xana day dañ ko dégg mo xala ci ci radio way ko dégg da nga xane la manke war sangam mom jotal gi ko bañ dégg ko baaxa baax waaw nak no nga siyaré ñepp siyaré jëbatu cheikh sa jënd gi waye nak magal gi mom waaw nu barkel na ci raye touti nak
1: wa li nga xamna ne bay ba sia dar
5: tadabika dar wa liman tunani salum wa aur la yamna nakaba dal mun siya fihim inal muhibarima ya wa ya khutar ilayka khatumun qawlin wa min amalin wa min jami'ilat khatun wa khatar wa jat wa ilay kal yawma mur mutajiyan kawni ladayka kama ajaw man sara ñaan ba ñaan fi mën taxa ba ci fon lu la do
1: jerejeuf
5: waaw di ñaanal jankate fess le yeb mustafa tek du ko faté moy fa fess lu jante ji jerejeuf
1: jerejeuf ñi ngi lay sante serigne cheikh tiara fall te mbusso bi ñi ngi koy sante bu baakha baax diko ñaanal di nuyu di nuyu jeg ba ak ngan sar ak samba ba ak ami jaw ñom ñep ñi ngi leen di nuyu fof ci touba alaykum salam
6: ngi ni siare
1: trouvé ak fay woté
6: isa ngom touba daru khadim
1: serigne isa ngom ma ngi nuyu wa touba daru khadim
6: wa ko cheikh mondou be khabban
1: la ilaha illallah o
6: dalu bi señu bakku jam señu mondou
1: khabban la ilaha illallah jambar señu bamba yango
6: bëgg señu mondou be rek ligue ak jaamu yalla rek dem tol
1: la ilaha illallah
6: duñu bay jox señu bamba ngi ci dam
1: kene ngi ci dam ñongi ci dam ñu nit
6: dam du mbé xabaan
1: waaw waaw te
6: di nuy allah ji cheikh gey baye fallu ci muru xabaan
1: hmm
6: ma ngi denk sa bop
1: hmm
6: bi denk ku ko deg te nang ko deg
1: lo ñuy denk
6: nani moyandiku liñu denk
1: luñu denk
6: buñ la doylo ba denk la
1: hmm
6: waxuma la denk la allah li señu bamba bañu denk la ci wal yo keur señ touba ab kir nan koy moytu te diko xam ta xam liñ la jox ndax ciow leen ndox mi limay bari bari lepp kenn ku ne lañ la jox denk la ko bo ciow def la nga ci wara def ciow li du bari
1: dedet
6: dañ no denk ba nopp te liñu denk nak defewun ko niñ nako jox
1: ah
6: bo ko nga to ci radio bi señ abdoulaye di wax ñu lay dil
1: waaw
6: sa kat ak yar bi ak yeggen bi ak jamm bi suñu koy constat bu ñepp doon def nonu kon luñu denk way mu dox waye nak dañ noy dim dañ ni dimbali ndax dekk señ bamba bi magal ki kula ci xañ ndox nga daw di wuti ndox diko jënd di wut ak saret di daw gudde ak bëcc ndax saw ga naan sangu sëtu yaaba yok ñu ngi yok sëtu yaaba nak
1: aw
6: buñu jambat buñu wax dara nan daw wuti ndox rek
1: wa legui xam nga ñom nit ñi sa nak jambatuñ waye nak mbir bo ci bokke te gisoo ci sa bop sañ nga fekk fañ koy waxe nga wax ngir ñu fatlikko ndax bari nañu xam wax ji ñu wax mo leen saxor waye buñ waxe nit ñepp rek nañ noppi rek dina bax dañu noppi
6: te joxu ñu la nga ci waram
1: waaw sañ nga ko laaj
6: sañ nga war laaj sa wal
1: okay lool do nga demé na waye gay
6: waye laaj sa wal da du ko jox sa
1: wal waye defal la war rek
6: xana nu wax rek
1: okay mo ñu war rek
6: waye nak ku ko def ñu wax
1: ko okay
6: ko mana don nak
1: nit ñi mom ko len fatte balé ni tuxañu
6: bu mana don ci aduna bo defé def nako wax
1: ah waw
6: nga dégg mba tay bokku dégg kon yalla na yalla dole dimbali te jubal nu te wu doli wërte ge xéewal yi manama liggé señ bamba ne ko señ bi bëggé nan ko ni jéma défé ya nga alquran ya nga khasida salatu ala nabi bernde genn neegi genn keur yi dalal gan ni samay lin jam te def lo man defal rek
1: gaay ñi ngi def liñ man di bari kay ndax fimu tolni gaay mom
6: waaw
1: bernde yi démarré na ah xewali démarré mom dal lañu gëna japp ni ci ndox yi yi ñu wara jot dal lañ ci jot ñoomit ndax buñu def lo liñu wara def nopp ñi ngi koy def ñoomit liñ leen sante nañ ko def ñoomit ndax ñepp kene ko leen am ñu sante ndox mi nañ fexé mu yaatu way amna ku dugg li wax do jara baye xel la borom barke lañ dik romb keur yépp ci ko yitté wo romb leen fofa dem sotli ko ñi gënaat do xam li sabab bi
6: waaw aduna doxé nonu manam aduna mo doxé nonu
1: man sax duma jappalé borom barké man damay japp borom lijeenti la ñi ñëpp sax même buñu nekkut ay ki tam borom lijeenti lañu doon dal loolu la lay gëna japp sax nak
6: waaw waye nak ñun dal nañu gor gol da wuti ndox rek
1: ah ñi ngi daw kon
6: ay tuya ba yokku rek
1: kon gëne leen pañ ñi dem yokku tuya ba yina way gëne leen pañ ak xiwoy pot mom xalé bu ndox ba neer kopp sax nañu kopp top ci
6: ah waaw
1: ade jërëjëf ay kon jërëjëf gën leen kër yi mo xalé yu ndaw ndaw ni jang dox na kene ko yenn kaas até ñom ñepp ñu wuti ndox rot waaw kene ku ci nekk lo mëna rot rek foko mëna roté nga dem roti ñu jëli keneen 33 966 09 09 radio ICAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotaay bi di waxi wala tay wax na len dañ joxe kaddu leral ko mba kene ku ci nekk ñu bayil ak magal gi ñu deggmal rek nga xamne yex nañ ci ba nopi radio ICAP FM la 103.5 kaddu nga gi bayiko fi ci ndam
7: anjana diwa anjana
1: bala ma jëlat kenn nak ma xawa dalu tuti gox café tuti ndax mm-hmm.

0: akay ñu andat ak yeen radio IKB FM kaddu gaangi bayiko fi ci ndam 103.5 ñi nga xamne ma ngi jot seen message bobu legi ñu ne ñom mënu ñoo dugg waye nak bañ diggé tuwa ba legi rek IKB dañu wëtt li wo yeen itam kon ma ngi leen di ñaanal magal guñu nangu radio IKB di ñaanal ñepp rek ñu dugg ci dëkk bi fekk ci kon nak yalla defal ci ñu dal ci jamm ci magal gi waye comme yoy ñuy wax rek ñu jëm ci ñi ko wara safar dañ ko dégg rek xamné ñi sonn sonn nañ ba nopi nañ jox taxaw dem rek ngir taxaw ci seeni soxla ndax ñun ñepp ci dëkk bi lañ bokk muy mbacké ak Touba ak dëkk yi wër Touba mbacké yépp xam nga am yi gan ba nopi rek daal di jox kenn ku ci nekk bu ye tégg ab saga mu ne ko span ba nga né tam xam nga né dara gënu ko metti waaw xam na nak dogalub yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ci la bokk bu baax waye dañ gëna yok ndimbali rek gëna yok yir mëna jëg yaatal gi rek ñi mëna jot ci ndox mi wala ñi nga xamné buñu woté nit ñi mën ci jot ñu taxaw seeni koñ waaw taxaw seeni koñ bu baaxa baax yi nak day yew nit ñi dañ ci wara yew nak bu baaxa baax yu melni dañ ci dal nañ ci gëna yew bu baax dal yeen say dal bala nga xam dal ni mbiri met ni nga am soxla soxna fu jogul yu melni dal da ci bok lool bo soxla ndox ci bi mëna ko gis te bu ëllëgé bu kenn dikké bëgg la fatak ñu ki ñu ki leen bu ké ñu ki leen dal yoy dal nit ñi dal lañ ci def leçon dal assalamu alaykum wa rahmatullah ko baax tout rek fay woté
1: serigne mo lay touba yeur deurma ci la lay fallu jabay
0: oh ñu lay nuy baax ni wak alaaji fallu jabay
1: day siar bu baax dina ñaanal jamm ko ñaan ko ndé mo ñaan magal gi lepp ci xiyo suñu doon bëkk ci kaw ci kaw ñu bëkk ci waye ndox ni mom mi ñi maye ñi nga xani ñoo wara dimbalé légui bu ñibbal ci ñoom ñoo fay fétu ñoo dem fétu ko li jittu ko fétu ko da moy moy moy mbir mi ñi nga xay ñoo wara dimbali li moy lu man di doon di jëm ci Touba nak ñi nga xay ñoo wara dimbali ñoom ñokay ci doon bay ñi ñi di doon
0: ko ñi dimbali mom kañ lañ leen di dimbali
1: ah dina doy war nañu yalla dimbali ni rek waye ñi ay ñoo wara dimbali li ñoy fetu won di ñi ñi dimbali
0: ki wara sa xé bay nangu sa xam xam fu ñëp
1: ah baax na jërëjëf nekk leen ci jamm
0: yalla lañ ci nekk ñun ñëpp jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax di nuy wa keur Serigne Fallou Jabat mo jamal okay soxna ndag jagn mi ngi fi ci mbacke bawol bank nuy bu baax di nuy wa kërëm ñom ñep ganam ñi ñep ñu ngi nuy bu baax soxna nday bay ak mbolem wa geejju way ñep ñu ngi leen di nuyu ñu leen nuyu dafa yobale ñep rek assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ko tru ak fay wote ku baax
2: ya abdallah ko jam
0: akay touri
2: cheikh bou mis president de capé mbayam jam ba
0: ah seigne cheikh mbou ñi ngi lay nuyu bu baax jere jeuf mbou
2: ñi ciyal ñep ci ciyal bo dem wala ñu ciyal lañu té
0: waaw
2: di wax ni xamna ndox mi dem mum yaakaar na ni dafa ñak yi dafa dajale Allah ñun jënë suma xway gi wax yalla man wax yalla ñu meub choon mu ci jabo yalla wala bari wutoo
0: tay da ngeen ci bok
2: waye leen waaw dafa di eren di problème bi fi ñun moy forage bi ci hôpital moy alimenté waaw ci ñom bu fekke bu amé gal ñom dañ ci dañ koy tié légui du ci yow ci lëss bi lool moy metti ci ñi waye bu dul lool mom ñun am di am xalaal di am problème dox waaw lool mom moy mbul ñu mom lool mo dal waye leen di bo ñaar bo effectivement bi bu amé effectivement ñom dañuy fecc den dañuy ci seen ndox mi ci l'hôpital bu ko defé ñun ñi nekkon ci réseau bob du malam lool mo la dal ci waye ay
0: lool mo ngi yéme na di
2: waye bu lool bu tol lool mom dal ko lool waye bel bi ci dess ci moy jafé jafé yi dëkk bi ak handicap yi nga xamné ñoy jox ci dëkk fi né jamono bi yëf yi satiré na trop ci ñu tamet kon nak ñi nga xali ñoo yor déplacement ak ñi nga xali ñoo dox ci dëkk bi ci dajé ak handicap yi lañ leen di dimbali
0: waaw ci la bokk
2: xéef yi fi met na ci ñoom ca tar
0: dëgg yalla
2: yëmb dong bi ma génné ni dama bëgg dem kër bay la kep ko lu sun cheikh la yo dama mu jëpp nit waxuma la dara mëno la dem way bo la ñu digënté fo ac galan fo ñal may témir nga dem aré balé ci loolu bala nga gën muy dem
0: lol nak du handicapé rek way ñepp ci am problème bo fu tolni dem rek yegg fa nga jëm koy fepp non koy ñepp ci am problème
2: di nga ñepp ci am problème way du handicap nga xamne mom dañ ko war di
0: dañ ko wara dimbali wa kay
2: bu ko torol ci day gëna metti
0: day gëna metti kay wax nga deug
2: lol mo tax boy tax di lay dal bi ma joggé taxaw fa artal nek la fa alter comme comme def la double ay vivir
0: dañuy def lolu mom
2: la nek fof ci gibi sama kër
0: dañuy wax fi nekuti
2: dara bo mi moy la luy dem sama mu ko laal ni la wala dimbele lay fiel yal ni mom kon nak man baye xel ci ni ila serigne touba woti ñeppay ñew ñi man dañ ñew ñi mënu dañ ñew di wala lolu moy nak fi nak kuy ñew xol ngay ñew ya may wax ci serigne touba la man ñepp ka ki neew doole boko ne kay jaay ma serigne touba lay lak tax la japp ni lepp jekk xolam boko joxe ni dal dañ ko jaay
0: lu wer
2: ki man nonu ko man len fon ku nek bo ñew na nga yegge serigne touba la ngay ñew mo tax kuy ñi man dañ ñew ñu mënu dañ yow ko lay lal xalaat ala ñi mon ci ñew en yalla defal na tawfiix te
0: tawfiix ñepp sant nañ la
2: na nga nuy passer bay di nuyu ko xara jaay wa ala yi yepp
0: yalla
2: seigne mamoul mbacke yalla sey xamal yeen ñaal walé gi yépp ci disponibilité bi nga xalé la ko yalla defal na ko ñu andi kaf ba fu ñu xolé ci talé ni seen ko yalla yalla doot li jambal ci xala
0: bayen yépp yi dégg ulen yoko ak jërëjëf yoko baaxul ñi ngi lay sant baax jëli keneen 33 966 09 09 radio IKAB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ngeen ci and ak seen mbokk Abdou Lahad Sall talib Khadim Rasoul Seigne Touba Mbacke di nuyu njabotou Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul yépp wa kër Serigne Massamba Diop Sam wa kër Serigne Mbacke Bousso wa kër Serigne Dame Abdourahmane Lo wa kër Cheikh Issa Dien borom njenne ak leugën wa kër Cheikh Moussa Kah kalamullah wa kër Cheikh Abdul Fatah Mbacke mu Seigne Fallu duñ faté wa kër Seigne Abo mu Seigne Fallu duñ faté wa kër Seigne Modou Habib Mbacke mom Darou Rahman ñepp dal nuyu nañ leen ñepp ay ci kon 33 966 09 09 radio IKAB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxi wolof ñaari machine yi ma jakkaru nak amna bu ci yor heure ndax bi machine bi sama chap moñ mi ngi yor 7h31 ki mo dafa melne wagon ga da ko fe rombu bu dekké mi ngi yor 8h31 kon bi mom dafa yexa jog dafa yexa yew jamono ko pire courant wala won motax mom mi ngi ci 7h ki ko top kon 10h nga dem ndax heure bi jarul yon lay dal kon xamna né dañu wara yek na fiñu wara yekité jotaay bi xamna né ci kanam tuti papa sar mbay dana fi ñëwaat ci jotaayam bi di liñuy waxtane ku ci nekk fa ngay addo té mu dëgeur kecc waaw ndam non la koy wax wala fofu ku ne fa ngay addo tamu rafet amana na mu ñëw fi ci isidjo defé ko ak yeen amana mu tedd ci ab neegam ma tok fi fex ngeen jot ci mu defé ko ko defé émission bi nonu ba ngeen man ci jot waye lu ci mëna am nak ba lañu ci xam dara 10h30 da fay jot inshallah rabbi waye man nak émission bi mu leen warono defal muy 7h di 15 ba 8h di ñew na ci ak yeen 8h30 la ma ngi nak ñaanal ñi nga xamne dañoo assalamu alaykum
3: wa alaykum salam
0: bismillah
3: en dina nga def
0: ñi ngi santati yalla
3: mo lay sey bu baax baax magal go neex bi
0: turu ak fay wote
3: man la ma ngi wote tindo di man la mor mo tali mo xalla ji man ter non bari mo ram
0: la ilaha illallah bi nga ne tindo sama xal ci baye sa yar turu ci
3: ang lay sey bu baax baax yalla yam ci def turu ko ba yalla guddal so fam yok sa yor nga am fi téméri magal ci kanam ci kat barke cheikh awba la seug bi dal ma ngi lay ñaanal yalla na la yalla yeural ba tam nga loy tam nak ci yaram bi mu am ma ngi lay ñaanal da yalla dimbali la ba bur sa yalla do li ci dem def lu baax ci kat mu do su dal sallahu taala diko ñaanal ñepp nak am luma nakari lol nak lo xamni man dina ko wax bala ño wax wax li nga bëgg modi mbirum ndox mi de amna ci luma naxari lol ci magal bi ko li de ma ngi ñaan ci dole borom daru ci kepp ko xamne ci da nga cey jox ba def ci lu xamne li jaadu wut na yalla nala yalla fay neptal
0: yalla nako yalla fay neptal
3: yalla nako yalla fay neptal
0: waat ko wéneer ma deg
3: waaw
0: da nga
3: ñaan ci dole borom daru
0: da nga joxoñ feele
3: def lo xamne li jaadu neexut doom adama yalla na yalla fay ko ke neptal dole borom daru
0: ah way deet
3: ndax señ bi mbir mi dafa ñaaw lool señ Touba wote ah ndox mi ñu mën ko ubbi nit ñepp di ci xewlu ci li nekk ci ay forage ci dëkk bi te kenn mënta am ndox man de buñ na ci cheikh Awballa sama rebb na demb billahi wallahi barke cheikh Awballa xeyna bañu julli ci bis ci ab wit mu ngumako ci am li li nakari ma lool barke cheikh Awballa billahi barke borom daar mu ci bu gën ton taw bi yalla taw bi dina ko ci señ Touba mbacke wallahi la ci mu taatan ci wallahi hasim billahi kon dina do war lol
0: ci yalla
3: waye nak ngi sante yalla bu baakha baakha baakha di xamne rek yalla mom lu way def rek di ko añoom soobe yalla ko xamne lu baakha la taxa job di nga jariñu ko xamne leneen la taxa job nak itam di nga tok beure ci ko rek
0: dina tok beure ci ko
3: ngi ñaan ci dey señ Touba nak señ Muntaka yalla nak magalat ñaar ko ki magal ak juroom ci sun kanam
0: juroom ben ñaar ko magal juroom ben
3: waaw bool ko señ mu te bok ko señ mam cerno ngolem kilifa yi ak yow momo man ak ñop bolem fi diggu radio ma ngi ñaan ci dole rasulullah li necc sama xol bi ak sama xel ni ci lu bax ma ngi koy ñaan yalla nako yalla dot ci su dekk bi di Touba dot ko ci rewmi dot ko ci aduna bepp bepp nit ñi bolo jubo don ben de xajje dow di dorando ci dore rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam señ bi ma ngi lay ñaanal umar salik allah ba ci ko law xana ma ngam ko
0: bakil ci
3: yalla la yalla defal jam
0: amin barke señ so
3: yalla la yalla defal
0: xam amin ya rabbal neneen amin ñi
3: yalla defal sutura yalla la yalla
0: sam neneen allahumma amin amin barke soxma amin barke dinde barke señ mustafa mbay sam barke
3: señ sama ñaan gi ma ngi ñaan ci dore borom daru muslim mu nekk ci sama xol bi yalla na la ko ci yalla
0: jëm allahumma amin barke señ sambay amin ya rabbal way ni
3: ñu war ñang la ci dalil Allah ji maam cerno señ cheikh Awballa di ñaan yalla guddal suñu fa ñun ñepp barke alquran
0: ci yalla jere jeuf allahumma amin
3: jeuf señ bi sant na la gërem na
0: jere jeuf
3: sant na ñepp nak
0: nek sa jere jeuf kon neelen allahumma amin way ko ko wax ren yalla nang ko wax deewen ko français yi di wax conférence keri ko ko wax ren yalla nang ko wax deewen ay wa ñu jëf ñu dem jëli keneen 33 966 09 09 legi nak xana ma nañ yegg fi ñi wara jéxale ma tej téléphone bi tuti ñew ci magal gi ñu xamanteni na nak duggu nañ ci ba nopi ay wër ñu diko wajal atum lam ñu diko wajal ay wër juroom ñent juroom ñatt ginaaw bu joge ci fuk ak ñaara fuk ak ben ba ci juroom ñaar juroom ben juroom ñent ñatt ñaar ba ci ben ba ci ay fan nak bam yag ñu naan suba ak jamm la kon nak dañuy santat yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax nak amna ñu ko bokkolon daw doon ko magal terrain ji nekk ñu fi ko ci gis ku nekk danaka xamna ko xamne mi ngi fi won daw di magal terrain ji nekk fi ah ñi ngi sant yalla mi ñu fi bayyi ñu fekke ko ni ndox mi nak deug la manki na lool ndoxum taw mi it bari na waye nañu ko sante yalla mi def ñuy jaar ci kaw ndox mi da bu ko neexoon def ndox mi di taw ci sun kaw tay ndax amna ci ñoo xamne taw bi ci seen kaw lay taw waye ñun tay fi doon ni ba tay ba nopp ci kaw ndox mi lañu xuss leer rek dañu tan ñaari rek buñu ci gënal xuss ci ndox mi ndox mi ta sun kaw buñu ci gënal rek man mum tan na xuss ci kaw ndox mi yeen kenn ko ba nga tan rek do neex après nga wax ko ci ki waaw amna ñoo xamne wax deug yalla dañoo deug deug lool dañoo boole deug ak deug fu doon ni ñoom biyen gëna deug moy ndox mi soop ci seen kaw ci waaw ñoo mo bu lañ bëgg waay ragal ñoo fi tolle liñ bëgg moy di xus ci kaw ndox mi maam daal dund ak de rek lay wax comme yalla dafa lañu dund ba legi daal lañ ko sant bu baax ci magal gi ñu nekk Cheikh Ahmadou Bamba nak magalam gi ñaan gu nangula xam ngeen ni ñaan gu nangula de ngeen di xolal lu bari li nit ñi am afam magal ak nit ñi man afam magal dal bu magal di ki dañ koy faw ko dañ koy romb bu baax di wey lo japonne doko man rek wala doko am rek bu magal gi dikke da ngay romb fofu xam nga ne Seigne Touba day fatiwul kenn togal rek yow nga xalat rek magal gi nimuy mel budul magal gi nimuy mel magal gi bu ñew ni say soxla di yaxa fojo ak magal gi bu ñew ni say soxla di fojo togal tut rek nga xalat ko magal gi bu ñew gut ni sa poste di vidé magal gi bu ñew ni sa poste di disé xolat ko rek man mi nga xamné fan yépp sax sama poste bi dafa vidone vidé ba ma tit ci magal gi ah xamna bu señ muntaha taxé won digal nek képp ku magal si rek da nga jël 1000 francs nga tok ko abdou lahad bu magal gi jallé ñaata milliard la wara am kon señ bu sey xana won mo jox mo 1000 francs won 5000 la ma jox lan ma jox magal won nek bu deewnat bi bu deewni deewen bi ay señ Mustapha Mbaye Sam ñoo ñoom non la ñëw ay Baye Ousmane Gueye waaw Bay Cheikh Diara Fall ben pil ñaari beuy tra yi ne ma cour ne ma jëlal waaw sama mag ñi nak nama len ñepp ñaanal yalla samul len doore ko ci Baye Seyer Touré mi nga xamne mag la ak Baye Nohin Kan mi nga xamne ci mag ñi lañ bokk ak Baye Manjay Njay ak Baye Bolle Mbaye Macha Gedde Bousso ak Baye Imam Bey ñoñu nga xamné ak Baye Bassirou Sour Wukuñ Serigne Barane Thiam Serigne Aliou Sow Bahdat 2 Serigne Djib Gada Gagnom Serigne Mbaye Diène ci Bobereul Serigne Mohamadan Saxo ci payu ancien yi la bokk wala ci nouveau yi la bokk mo xamna aba dina mako léral anfi moy ñom Baye Manjay ak ñom Baye Seyer Touré nga xamne ñom bi Seigne Modou Mustapha Mbacké di tek fondation Juma yi ñom bokkon nañ ci ñi daan roti waaw ñaarelo xaj bi nak moy ñi nga xamne bi Seigne Fallou di doore ñew ci khilafa gi lañ ñew nak ñom gane adina ñettelo xaj bi nak moy ñi nga xamne 68 bi Seigne Fallou génné lañ ñew ñom Seigne Rachou mujj bi nak moy sama classe yi nga xamne bi Seigne Sallou ñëwé ba tok ci lañ ñëw ñom kon ñenti xaju yépp ma ngi leen di nuyu xaj bu ñëk ba nak mom ñi and nak Seigne Modou Mustapha bu ñu fondement Juma ja ci lay duggal ñom Baye Seyer Touré ñom Baye Bolle Mbaye ñom Baye Nohin Kan ñom Baye Ousmane Gueye ñom Basir Sour Wour Kuñ Seigne Basirou ak ñoo Seigne Brand Thiam mo waxon ñom Seigne Mbaye Diène ñom Seigne Cheikh Diara Fall Seigne Cheikh Gueye Ridial ñoo fofu la ñu duggal ñi ñew nak ci ñi nga xamne ñoo ñew ci toga yu Cheikh Mamadou Fadal bi mom wala Seigne Abdoulaye Seigne Fallou na wax ja Seigne Fallou mom xamna ñom ñom Baye Cheikh Kane ci lañu bok bo muy wul ak Baye Mor Diodje Gueye Baye Cheikh Gueye Ridial ñom Imam Bey ci cour bele la bok mom ñëw nak ci jamono Seigne Abdou Lahat xamna na ñoom Dali Ndiaye ci la bok ñoom Seigne Makandi Ndiaye ñoom Fatou Mbengue xamna dina fekke ci jamono Seigne Fallou Mbacké ñooñu eh soxna Binta Kassé soxna Binta Kassé mom xam nga bi Seigne Touba dooru joggé ci tukki geej bi xamna jamono yoy lay doon soxna on depuis de casse jamono bop mom lay don bi seigne bi dooro jugge 1895 dafa na bobu la 1895 bi seigne basirou gëné aduna bobu la seigne touba di tukki 1895 1902 1995 dafa na la seigne touba dem ci geej gi bi seigne basirou gëné aduna wa jamono bobu xamna ne mom bobu ñom mère bey mi xamna mère bey da xamna mom da melni mom mok Abdoulaye Wade wuri ñu sooy ay anete mère bey mi mère bey xana mom warna fekk jamono yi japp na ne soxna mère bey mi ak soxna Seyna Bou Samb ak soxna Ndejo Baye Sène ñom yaakaar na war nañu fekk bi señ Mamour Ande Sadi di la xolé war nañu fekk jamono señ Mamour Ande Sadi ak señ Mamour Diara Borom Sam ñu war nañ ko fekk ñom ndax nuru nañ ko lol ñu war nañu fekk jamono bobu mom di nuyu soxna Paul ci la mom Serigne Murtada Mbacke waye su mu ne soxna Paul na xam nga ni soxna May Ñang mang ci biire biir nit ku baax ne soxna May Ñang mu Cheikh Murtada Mbacke fofé ci kër Serigne Murtada fet mang lay nuyu baax soxna May Ñang di ñaan barkep Serigne Murtada Mbacke wacc ci sa kaw barkep Serigne Murtada Mbacke daal yalla nako suñu borom bi def ci bolem sax njabot yépp soxna mam Boussa Diop momi tam mang koy ñaanal ak njabotam ak waaka Serigne Murtada Mbacke yépp waaw soxna mam Khirilo mang lay ñaanal bu baax baax soxna mam Khirilo moy xartu Baye Abdou Ndiaye soxna mam Fatou Souran moy wajuru Serigne Tako Mbacke mo Serigne Murtada ñi ngi leen di ñaanal ci magaluk seen Serigne bi Cheikh Ahmadou Bamba Khady Mursoul ngeen ñaanal ma sama magal lu neex bu baax dembe de soxna mam Boussa Mbacke Tamba mo ma ñaanal sama magal neex dama jéxal rek xam nga ne imam bi dafa am luma yag deg mu diko wax nak imam bi dafa am luma yag deg mu diko wax dama yag deg mu ne dafa amone soxla bëgg ko ko ci ñaanal mu wax ko soxna mam Boussa Mbacke Tamba mu Seigne Fallu bobu la koy doora xam mu daal koy ñaanal yaakaarna imam bi bingo ko ci antine bi ñepp ko deg waye daal ñaanam gogu nono imam bi dafa da ci contane bu dootu ko fatte ñang dafa dal gis nga nak nit ñi dañ bayyi xel ci nek nit ku baax jari ñoo ci alalam baax lool waye barki bi na rew ko te nit ñu baax ñi fi ne nit ñi ngir ñu jarñu seen barki daal dañuy xol liñ ci mëna jariñu ci adina ba fatte leneen li waye daal bëggoon na daal ñi dënd ak ñu baax daal ñu fexé ci sakku barki bu baax imam bi daal gusaas la nek waye gis nga daal bu duggonte dina leral ñaan gi ko soxna mam Boussa ñaanal ni mu dalé waye man daan na ko deg nak te geewul na ko nak waye dama ka dund man dembu dama def émission jéxal soxna mam Boussa dal di may wo nema sa numéro bi mo am wef manako waw xamna bëggu na wax ko sax waye nak li tax mako wax dafa am lutax rek bim yalla dogalé mu jot ma téléphone dal di may ñaanal ci magal giñ deggmal yalla def ci xéewal def ci barké ba nopi am lu ma jox mu bari lol mom dal bi mu jéxalé mom soxna mam Boussa bi mu ci 9h nangam yakana suma ko xol na ko 9h 14 du ko sori bi soxna mam Boussa jéxalé dal da melni Seigne Touba dafa dégg lim doon wax nak waye ba ci 11h gi ba ci midi gi ba ci 1h gi ba ci 14h ba ci 16h 17h ba 18h ño xamne nekkuñ ci biir rew mi ño xamne nekkuñ fi ci biir rew mi sax comme li ma soxna mam Boussa Tamba wax lañ may wax sa numéro bi mo am wef wala benen mo am wef worna yalla ni lañ mako don waxe legi nak dama cey jangel lu bari ndax dem dama don wax ci mbirum yalla sun borom subhanahu wa ta'ala nit ki bu la yalla def lay xewal waama bin ahmad rabbika fa hadis dang ci wara xalat di ci waxtan di ci xam nga ni dañu def ne suñu def le lu bax rek boko waxe da am lu tax nga diko suñu def le lu ñaaw da nga war tok wax ko ñepp deggu ko adina demewul non yalla su la defare xewal dang ko wara wax da gis nga da nga gis ño xamne liñu am ci alal seen njaay mi seen jënd mi kenn du ko xam waye bis bu lak ñëw da nga deg ñaan 7 millions 10 millions 12 millions lañ la la lakale lool nak du ak ngor so amé lu rafet dang ko wara wax waye su lu ñaaw ñoy tam boku mënta bi nga wax waye da nga gis ko xamne tayji limi def limi gagné ci magalu Touba wa limi gagné ci commerce ba mi def di jënd ak jaay manam du bëgg kenn xam ko bari na limay wax yeen ñuko xam commerçant yo xam lañu am ci seen commerce bobu nangu kenn xam ko waye gis nga bak lak ñewon rek ba pub la fa nek wala sax ñew dajje la fa nek ci nga dara xam nek te ñi ngi doon ñi ngi neewon ci xiwal dañu nopi rek dofewuma non nak dembu ñaanam gogu daf ma dal waye nak numu ko ñaala tay de tay bëgg na nga ñaalaat mako nak ñaanal mako nak waxaat ma lool dama bëgg ak seyeb la li may wax nit ñi la bëgg ñoom it ma diko def moy nit nga fexé am ci barkiram dama bëgg nga ñaanalaat ma loolu nda gis nga ñi fekke mag ñu bax ñepp xam nga fuñu rawé nit ñi dañ ñaan wax seeni soxla kilifa yi ñu leen ci ñaanal di leen fagul di leen ñaanal waye ñun nak dañu gis kilifa go xamne dañu wara am ci barkem ñu dem no ko mu ñu ko ci wax sax diko xol rek xamna le bat bobu lu fa reuy waaw ni ngi ci wara barke lu deug dal lako barke way dal xamna ni dal ñaanam nga wax deug yalla dal kon yeen ñi ñew fofu dal ci momit nak bu magal ci ni ngeen ñew rek magal ci dem nak demu len ngeen deeku ndank seen soxla yi nonun la koy waxe ci daru muhti seigne khalid ma fa nek di khalifa ba di doomu mam tierno ibrahima mbacke daru muhti ki ñi magal di cheikh mohammed bamba khadim rasoul di serignam di way juroom ngeen diko gis te bu ko neexon mu jafé gis baxna li tax yalla yombal gis bi ci yeen ci ñun ñun man nañ ko baña xam waye ku yew mo koy xam gis nga mag ñi fi nekkon amna ci ño xamne dañu musoon yew woon lool amono xel am ndimbal nak tek ci xana xamone ñu top seigne touba ñepp mam seigne ibrahim fall magu ci ñu top seigne touba seigne isa dien magu ci seigne bay jaxata magu ci seigne moussa ka magu ci seigne moussa ka est ce que sax mom ak seigne modou mustapha mbake mais li am ci seigne touba lu leen ko may ndimbalal yalla ak am xel ak am xam xam ak am sens ñun nak dañuy fekke ku bax rek ku fay dem ñu ne nuy walal mako ñaanal mako siaral mako du lo jëral mukk juk dem fa deug la nak dem jafé na jamono bi dem jafé na ndax ma ngi ni sama serigne mo ngey gi serigne takku mi kenn xamul kañ da sa yu mako waj da mel dañ may teunk xamna lo ba yasan ko war na ci juk mom ba yasan bëgg na nga juk ci dama sa yu bëgg def serigne takku ray mel dama teunk waaw da ba yasan mom yaakar na soko yegge rek dina ki kon asan ka mag ñu ci touba ndil ki momi tam diko ñaanal momi tam bama faré dem ko way nak mag fi ñu ba tay ji bis bi del sina bay bëgg del sawat waye nak xataay magal geum digënté bok mom mo tax kon ma ngi nuyu wa ndil ki yépp nak di nuyu soxna maam awaka fi ma nekkon sax faté na ko kon waye dal magal gi dal dama bëgg mu neex ci ñepp kon limay wax moy kilifa yi nga xamne ñoy suñu kilifa di kilifa yi jotaay bi jotaay waxi wolof bi dafa am seeni kilifa yo xamne mënuma leena ñaaka tuddu ñoñu dama bëgg nak ko magal gi suba la ngeen ñaanal ñepp magal gi barkel kenn ku ci nekk magal gi dal nga yek ko bu baax ci neexay ñoñu nak suma tanne jital kilifa yi may bëgg dim rek dafa yobal ñeneen ci dess ñepp kilifa yi may bëgg lim nak xawma ku ca mag motax duma ko toftalente waye nak dama len di tuddu rek ñom ñep rek kon dama koy dole ci khalifa daru muhti mi di serigne khalid jaar ci serigne mustapha mbake mom serigne abdul ahad jaar ci serigne abdul ahad mom serigne soyebu jaar ci serigne modou abib khalifa daru rahman jaar ci serigne abo khalifa serigne fallo jaar ci soxna mam ami mbake dendey mom cheikh mohammedou murtada jaar ci serigne fallo mbake mom cheikh mohammedou murtada mbake ñew ci seigne takko mo seigne murtada mbake dem ci soxna mam bousa mom aladji fallu jaar ci soxna may ñang mo seigne murtada ak soxna paul sille soxna marem paul soxna mam kharilo ñew ci seigne mbousso be ñang mom seigne afi ñang di ñaan ci barke soxna mam fat surang mi seigne mustapha mbay sam conférencier ak mbollem ñi nga xamne rek ñoy kilifa yi damay sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu sun magal gi nga xamne ci lañu deggmal suba mu gëna neex ci ñun sun magal yi wess yépp ta suma jéxalé émission yi ba jog rek mañit man mi leen ñaanal loolu yeen ngeen ñaanal ma suma joggé fi ci émission bi ni rek xewali sun borom yi tamulé tawat ci sama kaw ok bu baax nga ñaanal ma lolu kon ma ngi leen di sante bu baax dum ngeen suba dimanche la motax ta magal gi la kon lima woron wax ci dimanche yi manan ko waxal tay ben rek muy ñaanal ñepp ñu am jamm ñi nekk ci yoon wi tam ngeen ñaanal leen ñu dem ci jamm ñu ñew ci jamm magal ko bu baax delu waat ci barke cheikhul khadim kon dal ma ngi ñaanal ñepp yalla defal nu barke ndox mi na bari xalma leral ko ndoxum nan mi la wax way ndoxum tamit bu ñewé du ci yaq dara na ñew sun borom ñom seigne mohammed an sax soxla nañ ndox lool ndox bari soxla nañ ñoo señ Samba Tall Beto soxna nañ ndox mu bari lool xop leen ko rek tay waaw fi ci ndam ma xol fi ci ndam de sama kër señ bi mo fi ne señ takku ah señ takku mom kërëm mom and ko dal yow mi taw dal bo débé ko señ takku da ngay la señ takku nam ko bëgg nga defal ko waye bo dem ko Mohamed Sahabo waccel rek bo démé kër baye sayo tré wis ko bam toy budé baye bolé mom laj ko dum bëgg momit budé baye ma jaay xëpp ko tuti baye da défé bako non budé baye Cheikh Kane nak mom taw ko ba da ngoy taw bu baye Cheikh Kane di ki di xous ak baye Morgue yi baye Morgue mom itam xëpp fo ndox ma rek wala ndox mi di wal wuti ko rek ndax mo do bëgg xewal ndox tuba mi di wal di ko wuti rek jërëjëf ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp Mati Sall mi ngi fi ci Touba keur soxna djeg ba ñom ak chamba bak ñom djeg bak ñom chamba bak ak amek ñom ñafa nek ñep rek waaw soxna amek ami jaw bok ak chamba ba ñom ñoo ñep ak soxna ngam sa rak wa kërëm ñom ñep ñi ngi leen di nuyu ca mbacké bool ga may jéxalé nak xam nga né samay sëriñ yi bop di samay xarit dañ fa fété muy ndabatu sëriñ Modou Mustapha Fall dooré ko ci sëriñ Assane mi doomi sëriñ Modou Mustapha Fall ak sëriñ Badara Fall mi doomi sëriñ Modou Mustapha Fall sëriñ Salif Fall mo nga fofu mom itam doomi sëriñ Modou Mustapha Fall sëriñ Fall Fall doomi sëriñ Modamin Ta Fall sëriñ Fall Fall Khalifa sëriñ Cheikhadi Gueye mom ak rakam señ Moustapha Tak Der señ Basirou Fall ak señ Abdoulaye Khat Fall ñoo ñabatu señ Cheikh Diguey Fall ñom ñep ma ngi leen di nuyu wa kër señ Cheikh Ndiaye Mbeng señ Cheikh Jembu Fall mom señ Abdourahmane Fall mom señ Cheikh mom señ Modou Moustapha ñi koy nuyu baax di nuyu tondo señ Cheikh Jembu Fall yépp señ Modou Fall mom señ Ibrahim Fall señ Moustapha Fall mom señ Ibrahim Fall ma ngi leen di nuyu ñabatu señ Ibrahim Fall yépp ma ngi leen di nuyu wa kër señ Soñ yépp Fall duñ faté señ Cheikh Assou Ndiaye mom señ Modou Moustapha Fall mi ngi fi ci Touba balen ñepp ma ngi leen di nuyu jabotuk señ Cheikh Baye Gour kanete bobu moy señ Cheikh Ndigal ñi ngi koy ñaan di nuyu bolem jabotuk Cheikh Ibra Fall waye wa kër señ Abdoulatif Diène duñ leen fatu bax señ Lampe Diène ma ngi koy nuyu bax señ Nar Diène wa kër señ Basirou Diène wa kër señ Soye Bu Diène jabotuk Diène kën du leen faté jabotuk Daru Mohti la ko doore ci jabotuk señ Cheikh Awa Ball señ Modou Awa Ball señ Soubayou Mbacké Serigne Cheikh Khady Njabotam Serigne Habas Mbake ak Njabotam Serigne Basirou Antagne ak Njabotam ñom ñep ñu gën di nuyu baax Serigne nuyu dañ ko jaarale Serigne Khalid waye Serigne Omar Diop mom Serigne Moustapha May Mbake lañ koy jaarale ñu jot leen ci ñom ñep wa Daru Mohté ngok wa Daru Salam kën du leen faté Salamam Assou Mbake borom Badian May ñi koy nuyu soxna yekale Mbake fofu ci Daru Salam ñi gën di nuyu baax di nuyu Njabotou Serigne Modou Mamoun Mbake Njabotou Serigne Mamour Mbake Serigne Djili Njabotou Serigne Amidou Mbake Njabotou Serigne Moustapha Thiaytou ak mbollem jabotuk Daru Salam ma ngi leen di nuyu bax di nuyu jabotuk señ takko mu Daru Salam kan ku ci nek rek ma ngi lay ñaanal barke ak jam ak xewul ak ku fa bok ak ku wuyo ni ma leen koy ñaanale non la bëgg ngeen ñaanal mako yeen ñep gan ñi ñew ak fepp fu ñu nek rek yalla yalla def jam yalla nak moy borom jam tan ko takum defal jam kam jam yalla ñi defal jam geejju ala seen bokkam.

0: ray say non
1: olof jaay neena setal guma fekke profam tuyam duma jaaxal
2: bo beugé xam porox ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
3: ci bëgg sa mboros baax bala nga tambali osal woon bi
0: la barwol namp boy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaban te kéndegu
4: olof jaay neena seydu bubbu ba fa la neex sumi san
2: tak takal mbop baxalutung bana
5: lo de bu na be xegn buñ ko sulut
6: olof jaay neena luy naaw mo neexa sanni
7: olof jaay neena sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak momako gën muy geul daan ngay re
2: olof de da fay wax bop budul deg ndigal nek ken munu ca dem barke
4: jaay da wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
8: olof jaay neena ni mëna ko to amuñu baam
9: olof jaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
8: olof jaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw olof jaay neena fini fese dafa joy bu gorum
0: waaw di wax ni olof jaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xep ko
10: olof jaay da wax ni atub gaynde forlu te
11: kuel ñay bu ñewé ci de kuel mbott wala mu bolé ko ban ban na faay
2: olof jaay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci rey bur
0: cheikh ba olof jaay dafa wax ni ku dem ba ci allu ba mere sa bam tax na rey ko da nga yëndu suuf
10: wa olof jaay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sat foliku man na la bet
8: wolof njay neena la reg mos jeexalut ak mbana
12: cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
10: wolof njay day wax ni ñabuk adina uta jërul yanu torbo atam
5: wolof njay day faral di wax ne ku feex lu ci kërok ci xat war ca gëremaale xamulaw
2: wolof njaay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
0: wolof dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
5: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey katu yax
2: wolof dafa ni borom ngad yegul borom pañe
13: ku nu rafatale jakk faat waxtu warul
2: wolof dana aduna de bu ciire way def na ko laalu
10: wolof njaay dafa wax ni barendo ba bëgg kër gu sedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisu xop
5: wolof njaay dane weñ nga nga bañe ca mbañ ja xaan nga
7: ngor moy sima ben lay toye su fu mbokam di ca mo and ak mom ngoré di moy kakator melokan wu ko nex mel wolof njaay day wax ni moy tu laax ge rangal dana jex dama la koy
2: olof njaay da wax ni bu gop atu do tul cour jekki jeexna
13: wax ju ñaw dekkul fam jëm famu joge la ciosana
10: olof njaay da paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme tepp na ubbi
0: olof njaay neena ku sa dembu tabi do geusami xeyaram jambor
10: wala fa daf ne ganar bol ko xébal akku ndax makuy balaxel
2: magni dañ dan wax ne bopum jax day yag na bëttum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu dig
10: wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picci taku ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggul taar
0: dafa wala ngay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
13: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
2: señabulat wolof jaay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wolof jaay neena man muy daw di meccitu borom xel da koy wattu
11: wolof jaay do wax ne nagu jul bo jame so wu wex batal
10: wa wolof jaay dafa ni sacc budul raw jërul yaq ay nelaw
9: wolof jaay dafa ni
5: señabulat wolof jaay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
10: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu jeex waaw wolof njaay dañi gor du fàtte njëkk te rusul jëf

fa taxaw yendal fa kerga di for meñat ma yalla ba ba fete wixi dal ko la bi fuure juri jaaw moy turul fil hijaz yalla mana ko la sakka fi ruya kan kay ay mama muhammadu abdullah yalla abdul muttalib baye go go fa delu kerum bur yalla xeyna ko dencal soxna yalla mu jël juroom harab ño xamne ñepp rafet am ngor ci am diine hamas kan wa yalla mu hawalo bin duari min hadud turum kawlo ci qay dagal ci arif wa yalla ñaarel fura ku si won bin du xal dagawon mo jurtira ke ci hamba sadu yalla ñettel ba moy bintu wahbil halato di turam mo jur mo gawama al subayru yalla ak sayyidu shaday hamza to di turam jambar khaybara agunayni yalla ñettel aminatin moy bintu hajiri wam mo jur abulahabin khaysat lo yalla mu delu jël bintu hamrin mo di fatimatin bay bay kenul gi bangi maxo mayalo mojra bo talibin bay halu ma won ke bay yonem ba abdullah yalo leeram go rofu ci abdullah daldi melax te fek mo don fukke la dom yalo digante yari gitam ya ngay melax bu joga mi dant lay mel nga man yahudi makkah dal way ñew na chaad mi la gat moy bayi ahmad abdullah yalla ngir non gisan man ci sun kire ci sa ci lu wer mandar ga mo xamne denkil fa wo yalla ngir no ngi denchon bu mum yahya ci baba ba tay sun ma am yow dañ ko da do nam ta yalla bu mum ma nga def dañ yahya dam jaaga ci wo bu bayi yonne juddo lay doy fa yalla tebi ba tay dam jaanga tok tok di wal moy tarikh ab khamle abdullah yalla wa tari nadar al mustafa karaman dahran dar bi sasim min ka yalla wa salli ya nabi taslimin halaybi wa rawiro bi rayan yalla yahudi makkah yone sandi bi ne yaman na legi islam taxaw bi din yalla bay muhammad abdullah juduna tay ma takram dami ye batur yalla bay muhammad abdullah juduna tay ma takram dami ye batur yalla digantala tawsa manata ñepp di zero karam yu ndaw ya di faqidan yalla ba bay ba toge abdullah yam fukiat maler ga jolli ba war wa makayalla mu teddu guddi kewen lafna ko fatelikul fate ka bon ci dehel ya habbu yalla mu yewu joy ngideram domam yu bax ya mu jur te xamna ko yalla lu fas da ko yalla kerek lawo dom ya wax len bir manam doxew ku nek jebal ko sagu fo fa yalla nyanga nako mul fate ibrahim selwatu wallu kharab ba muy den ismaeil yalla nun domi bun fat ismaeil ko tan mu ndax yalla tabalnu fil janati yalla mu delu won na wax len birma ñepp yi gat ku nek joy delu sen kar baba yalla mu bole len ni tego ay wan ci ñur bëgg seet bam de ba ñow dal ci abdullah yalla kéro ndam joy na joy yo xam bepp na xel fatima bintu hamrin gëna yalla kéro ndam joy na joy yo xam ne bepp na xel fatima bintu hamrin gëna yalla kéro la wo di bani mahsuma ñepp ñu ñu mir ba ga jottom ja abdullah yalla ci mir dina la xetam wepp dal di soso ci na ga baye soso ay bunye yalla yemeri gunni la xeta wepp dalde soso ci na ga baye soso ay junni yalla ni dam fa ka beug jeeg yalla ngir bañoray domam jayon

0: 0, 9, 33, 9, 76, 0, 9, 0, 9, IKAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Gibaaw ci Ndam magal gi rek la nuyu waxtani IKAP FM 103.5. assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
0: Bay allo.
1: Wa señ pap
0: sek
1: ñene jaar baax na ñala jam
0: jere jeuf sek am nak boole julit
1: ay mo xamna du boole digal rek war na bari fi lool
0: ah
1: moy original mom
0: baadu
1: ah mom li ma la di wax rek ci day mbedd mom mo xam señ pap
0: waaw
1: ni mu bedd ki sax dafa yeme yalla xamno
0: hmm
1: am nay tata waye du te mom auto yépp li jaar waye bu yalla da dogal bu ci nek
0: hmm
1: ay am bedd mom mag mom tolol mo xam na dafa meuna jaar bu wër ko bobu
0: hmm
1: waay xamna suñu problème dal mom li ci gëna reuy ci ñoom moy ndox bi mom
0: hmm
1: ndox mi dal na tokku la sama kër nak lay wax
0: hmm
1: sama kër dal li ma leer da leer na mom sama robin
0: hmm
1: bam gëjé tok ak légui après juroomi fan juroom
0: tayit
1: bama 2002 ba légui sama robin ak légui li ko señ salew ba gaté robin ak légui manan 2002
0: hmm
1: 2003 xama 2004
0: hmm
1: ba fi may wax ak yow ni tay la li mi ngi door am ci man di gën magal go xamné li am na ci mom
0: hmm
1: ñi nga xamné ñoo yor organiser dëkk bi lañu ragal yalla ci xamné ñi taar bi ci suba nek na trop nit mën ta ñakal lek bu ma mëna ñakal lek waye naan mom ku ko di bu da ngay def ndax li xif lu metti met bu fekke borom nga naan du dem ku ciot ko deg ju na xif ko ray dafa mar ka am nañ dimba sum na nit ñi fi ko sié ba nga yor ay biro du bëgg ku ko jaay sa du ko jaay du xam fenn fu mu rata jaati man mi di wax yow de woor même ndox bu neex sax pour nga am benen problème barki dem la jënd ci mbax yu mag yi 80000 francs la ko yéne ñu jënd mako gar ko bo ba légui la kuma ko jël def mënu kuma ko del kep mënu mu am nañu ragal yalla ci li ñi def ñi nga xamne ñom lañu tan jital leen leen ragal yalla ëpp ñu fi xam xam ëpp ñu fi doole ëpp ñu fi dara dañ leen wul tan leen su fekke li ñu jox mënu ñu ko lañ ne mënu ñu ko ñu jox keneen waye li ñu def jitu ba nopp doxo yaq melni ñom mel sabot la melni mo lañ ci neex mo ndax sa bu ne ak magal yow sa buñ ne magal gi terul nga tok ba ay ñett fa juroom ba nek ci dëkk bi lu ne nga ne ci lagal lagal forage yi benn du xelli ci sa fenn ci ku wax ju naan amu talibé talibé ak talibé moy la da ngay xol ba dér ak bo talibé li leen señ bi jox buñ ko att luñ ko dérlo ci jox ko yeneen
0: jere jef
1: ñi ni son nañ tax ci ma ak ci maru ma xamna
0: dem tam
1: ñi ni son nañ
0: jere
1: jef ay di ginn na ci ñu da mbax ci sa dama jilé su ba ba nopi bima genné joy na joy ndax gis ben way bo xamné billahi wala ilaha illallah bakkar bimu yor kenn xamul lu tollu ma nga yelu faako gaddu maga mak nga ko ba attaque loxo te mu leer ba fay go yobbu da ko xam mo dama do ko joy barki sun bamba def na ko
0: ci
1: yalla yalla may ñepp jamm ci barki sun
0: jere jere jere jeuf bayilu sek 33 976 0909 moy yonu ngeen jaar IKAP FM ngeen deg lu radio Université Cheikh Ahmadou Bamba ñi ngi fi ci Touba Mbacké ci Ndam Darou Alimul Khabir IKAP assalamu alaykum
2: alaykum wa rahmatullahi
0: Mbacké
2: en xane
0: sant Serigne Bamba bu yor
2: and yalla suñu doom def ci mag gepp jam ak xewal
0: amin
2: suñu doom du miñu ak saay wañi ko lol
0: amin
2: Touba suñu Touba mom ku jara sant la ak jara gëna dag gëna doli sant ndax ni ñu leggeel mom kenn xamuko waaw xewu ni barna lol ci keur yeek lepp kaw li nga wax le ko gis ngay gor gor wax deug yalla tabarakallah waaw waye nak li sonal nit ñi ak ni dekk ci dekk bi dal ak client moy transport waaw jëm ba gis nga ko lepp ngi jamm sax jigen ñoo xam ni sonu yi bëgg de transport bi ñu ni koy yokki manam dess ko wara waxtane daan sey maj nako buru ñoo bayyi rek magal gu dikke ñuy profito long la nak bala magal gi jeex ma am li ma am la te borom magal gi santenewul lool am santene moy kem kum meuna doon nga dik ci tewlu de ci ñu nek ci dekk dal ben am yirmane ci ñoom waye ñi nga xamne transport muy xarit yi ñepp ci jeex profito du arna ñi wallahi kala asim barke suñu bambal kep ku ko am ci ko dugal sax jëwul yaangi def lo xam ci lool do nga fam ak mu jël di am ci kenn ko dul may na ko dul na ba lolou jalle war may tuwa yi manam gis bo doxé ci mbéd gis digéñ ni sol pantalon ni sol ay pantalon la la wax tek na ci sama bëf dem rek gis na ño xamni sol pantalon ak jakarta yo xamni sul ay digéñ mu leer na légui war may tuwa yi ñu ko def moy def ko ay tablu yu mag sorti buy dugg tuwa yi def ko tablu nak bo xamni ku dugg ci dekk nga xamni yow li ngay def ya ko tay da xamni ño xamni deglu radio yi ñi koy def duñ déglu rajo yi waaye fekkoon ñu koy def ay tablu yu mag yoo xam ne

0: 33 976 09 09, IKAM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba, kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 Radio IKAM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Assalamu alaykum.
1: Assalam.
0: Ba kay ñi ngi siar bu baax.
1: Ramay.
0: Ba kay ñi sant kay.
1: Alhamdulillah. Wa wa ya ko ko la gemil kay mom da war na na ko talam joxo degi
0: deet mom kay gisul ki kay tal mom dafa day ndako degi ñu wax ko rek gisul ki kay tal nenañ bo joxe la wa da nga xande dal ay arnaqueur mom ñi ngi ci mom di bu boye fi wa bëgg mu teggu ci lu leer rek
1: waye deeng da jota ñu jaacc demi
0: mom deet man lampe yi mi tal sama ma jaaxal kat lampe yeen lampe xadu lampe ben
1: ay wa deeg yalla lampe meddel gay daamu jaxal
0: daay na daam andu gay ñi na xana la ngi ci dekk bi mom
1: cey lu jëm dal gis ne da ay xol ñu fe da xol ci business la
0: hein
1: mara ko lu jëm dal sama ci business
0: la mom kay doyna classe cheikh beke fo re fek len fa rek man classe cheikh beke fo re fek len fa lo xam ñu dugg ci jere jëf jere jeuf ay bax na ñaaxante suñu bir waxtaan rek su ko defé lepp da nek ci jamm da nek ci dal ñi naxata dal lepp lu meen jaral pour naxé nañu ko jar ngir yeñ ñi nax ngeen ñu yew rek ba nax ki mëna wañé ko xama jeex sam do tek way mu wañé ko lool rek ikap 103.5 assalamu alaykum.
2: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
2: Ikap ferme
0: baake
2: ne jar way
0: wa kay jere jeufati
2: ki te stop ñu sëñu ci walé trek ci trek
0: da kay nak wa sew
2: ni sante ba
0: ni le ziar bax
2: ni fe mi sa vrai
0: ha
2: ni mo sa sa sala
0: deun
2: sa xam na ngeen ci rew ni ci ba yo ñaan
0: ni la ye fatu
2: ay la gay ni bay ni bay ni bay xal lo loy de
0: bom la lay wax kay ikla cheikh bi gi
2: ni sante lo mo rendar ko ngi
0: ak ni sante re
2: Je suis un peu plus de temps.
0: jerejeuf ñu santati ko gërem ko baaxa baax di leen ndokkel wax ci bës bi bësu banexa bësu mbekk lañ nek magal gi mom lañu am ndaysan jafé jafé yi ci am yépp rek yalla nako yalla soppi def koy tawfiix yalla baaxna ikap assalamu alaykum bismillah
3: assalam
0: alaykum salam
3: salam alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: sen docteur
0: mbacké
3: ngay tiar
0: sant wër rek
3: la ñaanal guddu fan ak
0: wër ñepp rek am ndaysan
3: yalla ñaanal nga yagg fekk ma
0: yow ñepp rek
3: xol da yalla ku baax nga ñu
0: digal ndaysan da yalla baax na ndaysan
3: ñu fari ñu wax da yalla ñu lay top
0: ndaysan
3: ñu ngi wota daru muxti
0: ndaysan
3: li ñaanal wa tuba ñepp
0: jere jeuf ndaysan
3: ah ma ngi jam ba jar
0: xol Allah amin da ko ñepp rek amin ndaysan
3: ñu tata wota jëf da ci gat
0: amin ndaysan
3: wa yeen ñoo xat yoon yi xam nga ñoo xat
0: wallahi wallahi ndaysan
3: ah nga bëgg duub xam nga yoonu daru yi
0: waaw waaw waaw waaw wallahi ndaysan
3: nga bëgg duugne ci 3e poste wala 2e poste
0: te nit mu tejje lu wërse
3: ko
0: wallahi nit wërse rek ndank rek wallahi ndaysan
3: dara juro jattal
0: dedet
3: aw ndank
0: ndank nit de lo mëna doon ci wërse rek nga mëna jël mëno jël len lu sa wërse amin ndaysan amin ndaysan amin ndaysan
3: la ñaanal yaa tey xewal
0: ak ñepp rek
3: ci ñaan la tv daru ak tuba na def ak route gar quoi
0: mëna nek de
3: aw
0: no na nek de wax deug yalla ba na nek de
3: aw
0: na
3: nek xat am la ci am la
0: ci ñu kay day metti
3: am pour ñu ñew ci hôpital rek
0: problème day metti kay da jafé kay
3: ak yeen dafa xat
0: day metti kay
3: ñu kay ñaan
0: ko ñaan joy wallahi dess
3: ñu kay defal deux fois
0: wallahi
3: dila ñaanal ak jamm
0: defal ko ñepp rek ndaysan wallahi jere jeuf ñu jere jeuf jere jeuf jere jeuf ñu sant ko gërem ko 103.5 IKAM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Walimul Khabir IKAM assalamu alaykum
4: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: wa kay ñi ngi siar bu baax
4: baax siar mbay na def
0: ma ngi sant kay
4: bismillah wa yaangi jam
0: ma ngi sant bu baax kay
4: na ak wa
0: ne ñi ngi sant bu wër kay
4: naka ñi ci wax kay magal
0: wa kay ñi ngi ci kay ñu ngi dugg nañ ci
4: dañ ko la songu ci jamm
0: amin amin ndeysan amin ndeysan
4: mortal kan keur mun jare mbaay dina woy ci suba jall
0: du ah kay kan kan ni zer wa kan
4: la fer
0: mbake
4: señ ko war dañ na lu na jaar na fu len jëppul jamm
0: lu wër
4: lu ko mi fekk na ko ci li nga xamni mu ngi lu dogu do ko ñaan ndax tay buñu amé bossay bu neex
0: señ
4: ko walu bu wax ko señ ko wala
0: wallahi ndeysan
4: kon du melni bu ko wote kenn ku ci nek lay sawara gar mo lim ko wote dañ mo sante yalla ci yalla bu bayu gor bayu bayu way bayu ci bolu sare ko wata bo ci bolu sare
0: wallahi
4: te te gay li ngi su ko li paral pa ci do la lol parce que tay rek ci ko li du def yoy nga ci way yi sa faron ci ko li 200 francs lay fay ko li gëj dal ñu ci fal do la fay ci leen ci lolu ko mo do yoy mu sax ci bangi li ñu wax ni jakarta li tay su sopati digel waay ko tata mo xel lay seen del del ni taxaw ba kenn ku til ne do mana noy bu baax ci digete ay goor ak digeen loolu wax na wax du yal fetal tere mom seen bi ñu lu mo xamantene wala sax waxe dal baaxa baax ak na nga taxaw ay goor ak digeen ñepp ko da nga ma nek tek tekal tel mu sunu yi goor ak digeen seen wax lay même moto rek lay tere nga su pas digeen loolu dal wax ci yalla mu wetal ndir mo xal du yal seen dal mais ñi seen ko dal ko lelo ndukal muy wax ko wor bi muy ko mat non seen bi kep ko xande gum do ngir mu ci seen ko yow mané li andi ak wamba ak koy fa war na la boko defé war na la boko du war na la té dama da xlé ko oté mi ñu am baté touba am leen ngay xéel pour le baté touba buñ ko dulé pour ko woté lepp lo mën ci rafetal ak jëf ko ak wax war ko bari wayé té ñu ma créé té ñi ko waxal ñi té ñu di def lu neex lu dal lu dal wax ci bokku xéx ay mom la rafetal lu ma té lu bal ak réel ciar yu baax baax li ñu ñu fekk ko ma bëll bari bari yéna bokku tan wax mo taala kat mo té ko mo jàgal ci té ci fen ci wax ba la jëlé
0: jerejef IKB FM 103.5 33 976 09 09 kaddu gi bawa ci ndam 103.5 mbokk yi ñu wéni
5: bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné leppam la jaay jëndé ko mbégum xétuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaaré ak tego ay natou yu distetis ak muñ ak rafetal ak dimbalé bindef yépp ngir ñépp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba djou safa
0: ikaba assalamu alaykum bismillah
6: ma alaykum assalam
0: wa kay ñi ngi ziar bu baax
6: ma samba jabay
0: wa kay jabay
6: gëdé
0: jabay
6: da nga def
0: ñi ngi sant kay
6: alhamdullilah
0: alhamdullilah
6: nek naam
0: jam rek ay
6: ngay wax ci sagire mom bokku bu baax ko sagire ci defu lolum ya ko tay wax deug yalla lolum lu baax la fep fu am ndox na wote ne kon di am ndox ah lu ndu suñu kon rowone ya ngi xali suñu baaji ngi mi ngi fetel ak ndox rowone ya ngi xali ni wote nak ku ci wax koñ bëgg dëkk bu dee xelli comme bu xelli dañuy wax bu dee xelli kay nañ ko wax ci rajo bi wax dëgg yàlla ci fépp mi ngi xelli ndox kenn manquewul ndox comme koñ mu manqué ndox fii de moom bokk ci moom rowinde yaa ngi xelli baaj yaa ngi di moom fees kenn tekkul baaj yi wax dëgg yàlla wasalaam
0: jërëjëf 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawoo ci ndam 103.5 asalaamaaleykum bisimila
7: allo
0: allo waaw
7: ah Pape
0: Mbacke
7: Moustapha Ndiaye Talib Bess
0: Mbacke Ndiaye
7: ñu ngi lay saxar baax bay
0: jërëjëf Ndiaye
7: rawa kër gi
0: ñu ngi fi rek Ndiaye
7: yaa ngi dimbali nit ñi demoo
0: alhamdulilah
7: waaw góor yaa ngi dégg li ne ñu baax waaye fii ñu tëli bu bees xam nga waxoon naa la ne la sama kër daa indone waaye waxuma la indone waaye robine bi démb ba léegi xëli waaw fii robine koñ bi fii kay robine yi nekk bu dee xel guddi lay xelle te bu xelle tuuti daal di tëjaat waaw waaye nag loolu yi sëñ boobu di wax naan ma nekk am na ndox ma ne ko wax nga dëgg kay fi nga nekk bu amee ndox kay neel am na ndox waaye kii amutul ndox nag day waxaw ma ndox wax dëgg yàlla waa jërëjëf rek jërëjëf
0: jërëjëf
7: sant nañ la gërëm nañ
0: jërëjëf mu doon jotaay bi di liñuy waxtane magal gi rek mom lañuy waxtane moy sunu guddi moy sunu bëjëk mom lañuy waxtane ci lepp ci 103.5 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Khalibul Khabir du UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba 33 976 0909 33 976 0909 kaddu gi bawo ci ndam Daru Khalibul Khabir seen jotaay bi di liñuy waxtane magal gi rek lañuy waxtani kon ñu gëna bayanti war xel ci walu dem ak dëkk bi surtout Jakarta yi ta moto yi moto de rue yi sax lay wax de rue yi baña rek yëm ci Jakarta mbolem de rue yi xel yi ñi daw ci tali bi bari na lima ci gis ci ay choc bari na wa sapeur pompier kenn ñu wax sank rek bu bay ñew rek amna ci kenn ko xamé sapeur pompier ko doone yano ko jang jangé sank rek yagul kon nañu def ndank assalamu alaykum
8: alaykum salaam
0: wa kay ñi ngi ziar ba
8: serigne pass ziar may ñu ngi lay ziar
0: wa kay jere jeufati
8: ma xari mbeng talib bes ma nga sen mo
0: wa kay mbeng
8: ñi ngi len di ziar bu baax di dem bala
0: jere ba na len bal lu baax mbeng
8: ñaan sunu borom yalla bo lu ñu jéggal
0: do Allahu amin lay sen
8: defal ñu magalu jam salaam
0: amin
8: di yalla sunu borom sétal lepp
0: Allahu amin
8: lepp sunu jëk ci jam mu di jam
0: amin di sen
8: tam di bismillahir rahmanir rahim agal ci
0: amin di sen
8: ñi ñew ñepp ñew ci jam
0: yépp ci jam
8: dar ben sopp bañ
0: amin di sen
8: li xamna nak luy wax ci walum ndox rek ndox mi dal ba legi mom ñu ngi defé
0: ah met
8: na ndax koñ bi dal ñi ngi am ndox neewul remédiaire bu xelé 1h du matin wala 4h mu waré wax deug koñ bi yum auto ndox yi nak danaka gisunde ko amu doole dal danaka mom do am ndox
0: ay na war raw ngay
8: yé xamna nak yow mom nit ñi mënuñ la fay
0: yalla bax
8: na jala sant di la gëreem rek di la ñaanal jamm tawfiq dal na suñu borom yalla bo lay jappale
0: ñepp amé ndé
8: ci jey sey na mo barki borom do
0: wax
8: assalamu alaykum rahmatullahi
0: jere jeuf jere jeuf ah lu metti la dé té kuko dund rek nga koy xam nak kuko dund yow yaay xam li nu mel waye bu fekente ni ci yow wax deug fa yalla ya nga yitté wo yépp ngi majj majj mel nam wara mel bo ubé sob robina muy xel nga ubi sa sens di sangu num la nexi sa courant ngay dox normal yefi de man na bañe dis yow xeyna kay jambar ah man na la déranger waye kikoy dund ay way nga la way bo sumi won bubum rek nga son bubum rek nga nek ci lamu nek amu garam war leena topato war leen togal agn situ ndox amul ci kër ga ñu soxla wo wan ak situ ndox mënuñu ko am bëgg japp situ ndox mënuñu ko am ay way sumi bubum rek nga sol ko nga xol mom lamay daj kon nga la way ñi leen di jappalé nañ leen jappalé taxawu leen ci terne yi nga xamne mi ngi ci dekk bi ñu ne bari na lool nan ko gëna jappandal askar ñu man ko jot yombalal leen ko xeyna kenn ku ci nekk nga wacc ñew sotul ko app ci terne man na baña yomb waye nak bo duggé ci app koñ jël sa ci terne jox ko kenn ku ci nekk nga xaw ko ci dox lo xamne dana ci mëna jëfëndiko app biir nga défar ko non défar ko non défar ko non lool itam wax deug fa yalla leen ak dimbal lay doon té ndox mi liko té xélé bu féké lu mëna jappandi ci digënté bi ngal la way budé loxo ci dugg ñunu ko dindi ngal la way budé ab dafa am ay pexé yuñ ta def ba robiné yi xéli wunu ngal la way kiko def na xol digëntém ak boromam na xol digëntém ak borom bis bi ngal la way metti na dé metti na ta dis na lool 33 976 0909 moy yoon wi ngeen di jaar ngir and ak ñun jotaay bi di ñuy waxtaané ci radio UCAP radio université cheikh ahmed bamba assalamu alaykum
9: walaykum salaam wa rahmatullah
0: wa kay ñi ngi ziar bu baax
9: ñu ngi dello ziar bu baax seigne affaire
0: na wa kay jere jeuf
9: di ñaan yalla nañu maggal ci jam
0: amin ndeesam
9: ci baaxu yalla ak maggu yonenté bi
0: allahumma amin
9: yalla defal ñu yoolu maggal
0: amin ndeesam
9: ci barke serigne touba man cheikh ma
0: amin
9: seigne par sayer bay ba legui
0: yone
9: bi bam xamnaane mom ni legui lañ ci magale amu ben problème nañ ko daan jankonté nañ ko jankonté mu dégg auto yi non ci té pay tax la ci té pay tax la yag na ko jol ben dox mi ndox mi billahi wallahi barke cheikh ibrahim mafal dama ko ba nga xamni dino bima yonu barki dem sama tank bi dama rak bima raqé dama raq worna cheikh khadim dama sukkat bima kouté fan di do mi dafa moy ba barki dem ba légui dama koy xol barki serigne touba man munu ñu am acte ci auto yi li tax ñu téy auto yi nañ ñu ko wax ginnaw ñu suñu robina lu man ñaar fukki fana ngi ni ak ndox tokut bu di tokut becc tokut takusan ngir yalla ak yonenti bi serigne touba nañ ñu dimbali ci auto ndox yi am nañ ak sunu gan ñi roto
0: yow da nga def da nga defon demande
9: ay yu gané amaguñ ko
0: da nga
9: ñu dimbali ci jëmi serigne touba xexi
0: da nga defon demande
9: bu ñu tejé robiné yi nañ ñu dimbali ci auto ndox yi
0: dama né auto yi da nga defon demande yow
9: ku nekk woté na ku né woté na am na ci ño xamné ñu ngi yor ndox sax dara ji serigne touba mbacké nangu wuñu sax ni nga xamni ñoy ñi bo leen wowe sax do leen jot lolu fan la teggu
0: dem arrondissement
9: fan la teggu na xamu ne ñu dimbali ngi jëmni serigne touba may ñu dox mu ñu yoree suñu gan ñu suba la magal parfait may sonu nañ barke cheikhou khadim sonu nañ jere jëf ma ngi wacce fofu ma kaddu waye ñu dox sonu nañ torop ñu ko ak sama ñaar gonu surtout fañ bi ba dekk jox lu ñu taalé añ ci ne amu ñu barke borom touba jere jëf
0: sawaji
10: bay sir ma lay jaar
0: njay naka suba si
10: mbay naka liggey bi
0: sante wer rek
10: tay dama yex dug ci ndox mom la newon de
0: ndox man
10: dama amuton ndox don ko wudi
0: hmm
10: waaw
0: fo amé ndox yow
10: sa wa man de mom wax de yalla bay magget sek ma jappale keur ci cheikhou na mbacke surtout bay magget sek
0: deser
10: bay magget sek fajar la mu feug
0: fajar waaw
10: ndaysan fajar la mo feug ñew na ma am na am ndox ñewul du ci
0: ndaysan
10: wa xam nga lolu wax deug yalla ak dimbal mu ko wess franchement tay la ma ko duye bari na lol lol lol
0: ndaysan
10: wa ma ngi ni di doga bari bu ma xey bari dama duye bu ma jigi dama kër sax na legi na dem kër seigne cheikh na mbacke ak legu ko
0: ndaysan
10: wa sant na ko bax de wax deug yalla
0: don
10: lol di la xamane lolu askar wi di jambar may tam mom lay dund
0: mo ñu koy dund bari na
10: wa mom bu ma xey batay ma ngay sama bino de wa wi bu ma xey batay ma ngay sama bino de wax deug yalla
0: yaangi fan
10: allo
0: yaangi fan ni
10: waaw jerejeuf pasteur jamono ji maangi ndam la ne tay pasteur hmm wa tay soriwuma dara radio bi hmm waaye xam nga tamit fi pasteur dañ fi neme ko jafé jafé bu metti metti ci jamono yi magal gi rabu yabo sax man jamono yi nawet bi ndax fi tol ni xamna duma la ko wax sank rek bi ngay ñew muy fi man ni muy yoon wi nga xamni mo jëm université cheikh ahmadou bamba liko commencé bi ci talibi talibi fi ni muy mel bu xasse ba taw fi cene du fi jaar kenn du fi jaar te gis nga taw bi commencé gu teubari mais fiñ tolli jafé jafé bu metté metté metté metté fi nek te yoon mi ku na xamé dañ koy faral di soxla jamono ji may wax ak yow fiñ tolli li fi jaar ci ay auto ak li fi jaar ay charak kenn xamul lu tollu auto yi ci bare bare fi lañuy jaar jaar ci buntu radio bi teggi soko mëna jaddat sen loxo chamuñ wudi talib mu ne yoon wo xamé nak chaque année ni lay mel te dañuy gis ne liñuy jëm ko ci effort ko ci new ci yoon ci dess sax dañuy gis ne bi manam du ko ci fek ñaari at yele wessu dal lañ gis ne masam nañ ko pom pom ma manko ba mu set lolu mu tawat bi ci ginaaw suu waay fiñ tol ni jafé jafé bu metté metté metté la gi nemé ko muy digënté bi nga xamné digënté la bo xamné li fay dugg ci mbolo gën xamul lu tol ndax ku na xamné ndab daru ali musabir fu mu tollu ci yoonu mourid ak fu mu tollu ci magal ak yaakar gi nga xamné nit ñi am nañ ko bi ñi ci bare bare bu ñu magalé fi nek seen dalway ak kilifa yi nga xamné dañ fay dëgg bu lolou wesso même amna ci ay keur yi kilifa yo xamne ñoom itam ngir nga ag fa rek jafé jafé lu ci melni keur baye cheikh amar gis nga ni muy mel bu tawé ni muy mel ba sun jonne tay gis nga ni jafé jafé lañ nek manam muy mbedd yo xamne da fay faral di ta fess del la ko ndox mu ne digënté bo xamne wax tax yalla jafé jafé lay jural askan bi te day neew lolou yeen sa nga deg sax kilifa ñew ci dëkk bi di visiter wala nga jek jek sax wala deg onas wax wala ñi yoré ndox mu wax wala kenn wax lo tamit mu nek lo xamne wax deug yalla jaaxal nañu lool li leen di xamal daal ndam daari mul daaru alimul khabir ñu ni tamit ñi ngi dund ay jafé jafé yu metti ndax parce que man mi di wax ak yow ay fa nga ni yoon mi sax mënu ma ci traverser samay dugg ci biir radio bi yow yaangi nonu auto ñi moko fe jaar la keneen mënu fe mënu ko fe jaar la keneen mënu fe dugg keneen mënu fe dugg bu loolu wessa muy lu jëm ci walu ñakum ndox mi fi le tamit dañu sellu ne bi magal gi dese ay fan rubine ci bare bare dañuy tej amna ci ño xamne ñi ngi doon xelli amna ci kër yo xamne ñi ngi doon xelli waye fi tol ni kër yi doon xelle kus neew fi le ci ndam ñoom itam dañu tej dañu arrêté pour ñu gis su ndox fi ni jafé jafal muy problème bo xamné dal bu mala ko doon wax par ser fi ci ndam ñi nga koy dund mom itam dila xamal dal jafé jafé yi nga xamni do lañ ko fekk ci yenen quartier muy daru manan muy ngiranen muy daru nayim 2 di fele di daru minam bo ci bitu ko galas ba jafé jafé yi ñu doon dundé bu dem na fa yoyo ne fi mo ne ndam gi ñoom itam jafé jafé yi metti metti lañuy dund ndax ñi fi yor ndox yépp ay citer na leen ko indil tay te citer ni dañ ko jëtt te ñoom ñoy jappalé fi ni sa askanu ci liñ ñu ci mëna jappalé té itam mënu ñu ko continuer ndax ku ne xamné ak kër bu ci askan wu bari waccé mu yor gat ñu bari bari ñu waccé ndoko mënu ndox mako yor ko neew mu jël ko joxé ko sa boba dañ koy jural ay jafé jafé kon buñu leen mëna jappalé taxu leen ñoom itam ñu jappalé xamni tamit ndam jafé jafé yi askan wi dund wi ne ci Touba ñoom tamit ñu koy dund muy problème ndox ndox mi ta ci bundu keur yi sonal len ak problème ak ñak ndox yi fab sayet xamna dama lay daldi delo antenne bi bëgg na ma jall mbacké ndax itam ñi ngi may expliquer ay jafé jafé ndax bobu tay mbacké ak guñ ko way ñoom itam ñi ngi am ay jafé jafé ndax manam xal wi nga xamné mo nekk école soxna pend xari manam bo juggé mbacké melni ko juggé kafrika xam nga bo xé ba ci garage ci du bo perdre sa loxon day jor fofu auto yi ci bari bari fa lañuy faral di jadd ngir mëna dem Touba mais fofu dafa am jafé jafé ndax bo ñëwé ko ndoyen day ta école soxna pend xari day ta daru salam ko ne xamna ni mu mel ak ni fay dugg ci auto ak itam magal gi manam ni mu mel ci dekk ba mais bu tawé sax bu santé jamono yi magal pour nga manam dugg dar sam dal salam sax forol na ndax bo éké ko ci gawat ba ci jamaa ji fofu day ta xej ko ndox day fess dal mu nekk jafé jafé bo xam tane yoon wowo tali bobu war nañ ko mëna atti ni ro lañu japp ci ndax jamono yi magal yi fi jaar ci auto bari ni ngi yeglu nak dama ko wax deug yalla ko diggal ko sama bëru way ni ngi yeglu dima wax la ni mel inshallah wax bi dina fa ak papa ma dem la atti ko
0: yeul légui bala nga dem comme sori wo waaw nga jaar fi dogo dem deng legui ni comme sori wo baxna ma
10: ngi ñew
0: jeureuf Mustapha Ndiaye ñukay jaajeufal bu baax mom mi nga xamne mi ngi ñuy topal sa sunne actualité yi ñukay jaajeufal inshallah rabbi ñuy and ak mom ci jotaay yi li mel 33 976 0909 Icar Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baaw ci ndam assalamu alaykum
11: alaykum
0: salam bismillah wa kay jerejeuf
11: dañu jamm baax
0: ñi ngi sant kay
11: ma nga dekk mu soob way li ñepp di jambaté mom mu jambat dox ñun ta
0: han
11: dox de dara doxum na dara
0: hmm
11: man nañ ñun mom da mel non dañ ñu ko bëral lu man ci 2010 la am rebi ne ci 2012 ak legi dama am rebi na legi sama rebi wax ko magal bi bu ñeen magal bi ko fa ni wal ñaar ko ci bu tok ko ma ngi jall hmm ma mom dox bu suñu da mu ci ta fop hmm hmm ba ni bokku ma ci non dox non man jaxal na da lol man jaxal na lol nu meuna amé mom señ hmm ba nga xamné kene ko nek wax ba nga def yow foras ba fa nek sax war sa may wogi jafane
0: hmm
11: da lima jaxal yow da ngay jenn ñepp kër ñepp kër ci abou dou da du tej genn wax tay am ndox
0: hmm
11: tukki keur djuroom ñepp suñu am duñu xélélé ñepp keur bi xélélé ñepp gënna tukki keur djuroom ñepp wala ñaar fukk duñu xélélé ñaar keur bi xélélé man señ lool mom bi dal man suñu man dal xamnaay dal ah amnaay dal ah muñ rek té sa muñ dé waye buñ ko muñ ñu nit rek am gan do ko am bokk mo am bo do am bokk mo tok ah mané ku ni metti wulit met na da waye xamna joomul xamna lu metti mom nit rek lay dal tam sa bu am safara rek yalla baam lu dal ñepp dal lu dal mu lu ndox baama jere
0: jere jeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 Icar Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 Icar FM assalamu alaykum bak bismillah
12: wa alaykum salam
0: mbake
12: jere jeuf way ñu leen sant nañ bu baaxa baax ndox tuba nga bari ndey wax deug yalla ndox mom tabarakallah sant nañ ci bu baax way nak li ñu gëna bëgg dal moy woon yi dal mom ñu gën ko defal na yoni tam yi na ke bi ñu na mom ndax dañu jëg dik gi dal mom mu tar ñu ni dina ci la dara way bo ngëm ñu ngi gën ko pousat defal yegi tax
0: allo ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 Icar Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
13: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
13: papa père
0: mbacké
13: ngaram xel baax
0: baax ka jere jeuf
13: manam sam de manam le report
0: sam
13: wa sam
0: waaw
13: adum ma ci tebaré ko jaxalé
0: waaw
13: ci tebaré amo do
0: ko ci branche amon do
13: wallahi batay ni ñak do
0: lutax
13: ah ban do xamul way manam benen bi toy ba ci di matal mu jëm boori ba sax mom mi nga am do
0: mi nga am do
13: wa ci sectoreu ba sa ba di gëte ko daale ko ba ñu juroom ko
0: hmm
13: ah wallahi
0: ta mu leen am do
13: ah mu am do di te jaay ni
0: depuis kañ ah mané depuis kañ la lol
13: ah manam dibi bu magal bi commencé dé wana am ko fallu
0: hmm
13: ah wana am ko
0: hmm
13: ah waaw
0: 33 966 09 09 ok ñu ziar ba
14: ñu bop
0: mbacké
14: dama né la manam ba ndox mi ñak ni légui auto yi tambalé légui gis na ci guddu ko yo xamni ni fu auto bi garé ba seen ndox jeex ñetti fan yi ñu waat nga xamni ba ndox mi ban tambalé dama légui ñoomi yoon yu yo xamni woon na suñu bamba tégg na ci soobu ci ñi leen wër mënu ñu am ndox ndox buñ koy sédélé li dëgg moy da ngay duy dem ci quartier ñu génn seeni fan
0: Auto yi ngay seen auto yi ñan la
14: ñom par ñet ñu leen koy sédd ñoo xamni dañ leen di jaay
0: mom ya may dégg
14: han
0: dama damay bañ ñu xawa jaawale ndax nit ki man damay bañ ñu xawa jaawal ndax nit ki man na soxlo ndox dem gis kuy jaay ndox mu woko muy jënd diko jaay ci ndoxam koku mu xam nga
14: bokk ñoo gëno bindu comme ñepp rek
0: ah dañoo
14: bindu jox nit ni ma
0: téléphone ah jënd wuñu
14: ñoo xamni ñu ngay bindu cëpp ci préfecture ba ci ndam
0: man ñoo
14: ñoo xamni ma ngi auto di leen di
0: xel ñi ngay wax ni ñoo xamni
14: bindu dama ne
0: waaw
14: dama ne auto nekk dañ sot ndox da ngay dem ci carte bu den sot ñepp bokk ci
0: waaw lool la mo lool moy auto yele dama dama lool moy auto yele waye ñi nga wax ni ñoon dañoo bindu wala dañoo jënd
14: am deeruma de
0: mais auto yoy
14: mom yalla ñi dugg ci carte
0: lool lay wax dama bañ ñu jaawale dama bañ nga gis ñi soti ndox rek nga ne ñi kat dañ leen ségrégé dañ leen li tax xam dañoo jënd wala lu dem lool rek lay dama bañ ñu dunk rek
14: xam nga auto yi man xam nga
0: waaw mo tax
14: mo tax dañ fay bari dama dañ amna auto yi bari yu ci dëkk bi yo
0: xam waaw lool lool comme xamewuma
14: len ñu bañ cey joom rek man fi non ni ñoñ la bind mais mënu ma leen jot
0: téléphone
14: ñu ñëk jot na ben way mu ne ma légui ma nga ñëw photo la ndax photo mais kërok ba légui téguma ko bëtt légui numéro téléphone sax du ko ko fay lo ci may dégg la mom suñ pap manam yi ci bare bare amna ay jafé jafé ak lolu ci way mëna wax rek muy ndox nek lepp ci yam amna ay jafé
0: jafé
14: amna ay jafé jafé yo xam nit ñaan koy dund bu metti sax baxna
0: jërëjëf jërëjëf xam nga des fois damay bëgg li ñi wax ñuy bañ di ci joom ñu bañ di ci joom tollu ci digënté taxul lég lég itam ñu nangul dugg ci yenn joom tay ñaak ndox mi metti na te diis na lool nañu xamné dëkk bi nan xamne dekk bi amna auto yo xamne ñi ngi fi di jaay ndox lolou mom do gulet magal gi taxul avant magal gi ñi ngi fi won di jaay ndox amna ay auto yo xamne Touba ci kanam ñom ñoo jël seen ay auto dem di maye ndox amna auto yo xamne nguur gi ñom ñoo jappalé comité bi indi leen ay citerne ñuy maye ndox sapeur pompe amna ay camion yo xamne mom itam da jël di maye ndox legi nak bindu yi mom mi ngi am ci Touba ci kanam dañuy bindu dem di maye ji commission bi nek ci arrondissement moy auto yu nguur gi dañuy bind dem di maye yoy nak ci yoon wurtu am ségrégation wurtu am parparlo nan ko jappandal ñiko wara am ñu diko jot lolu moy deug moy yoon mu baña am xajj ak seen mu bañ ko ci am ñu yamalé kep ko xamné war nga ci am ñu fexé ba jox la ci xeyna nak jox ñepp momitam nañ waxante deug way muñ ta nek jox ñepp muñ ta nek ñak ginaaw nak jox ñepp wo muñ ta nek amna ño xam yalla defal na leen xewul ñom xeyna amna nu katanu bu seen ndox jexé ñu mëna wo jaay katum ndox bu ñu jaay ci leen damay bañ ñu jaawale ñu gis tay kër si di ci soxo auto ñu garé fu sotil ko ñu togal ñett fan ñenti fan xeyna dafa mayam ndoxam xeyna da am ñu fa ñew root ci mu jeexat mu wote waat di ko mayat ñu ne ki ka auto bi chaque jour mu ñew kërëm ta xamu ñu lu ko fa indi kon bala ñuy dénoncer yenn itam day baax ñu xam deug deug lan mo ci xew bu fekke na lu wër la ne auto yi ñepp bok ñu war koy maye kenn ku ci nekk war ci am wal bu fekke dañ ko jël beral ko kenn diko ko jox diko joxat diko joxat bu boba mu dénoncer ko lu yell la jaadu la waye ginnaw amuñu ci xibaar bu wër amuñu ci lu woor ñu baña rek démé ak ngor di ci wax lo xamne xeyna man na nu reeral ci lo xamne doono demul nona kon loolu itam ak joyante la gu bax nañu indi ko ci 33 976 0909 33 976 0909 pickup radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi baw ci ndam assalamu alaykum
15: wa señ pasteur
0: mbacke
15: ma ngi nuyu wat bu bax di ci
0: ya wa tay sen
15: lolou nga xamne ni señ bobu wax nako ki genn lima wax len
0: waaw
15: man barki dembo auto taxaw na fi
0: waaw
15: bima ko wone bassin bi niko dama bëggon nga may ma ndox dañuma boma ja 5000 ma biyal la ndox
0: boma
15: maneko jarna kessu pompe ma bendel
0: sama boma joxe
15: waaw
0: boma joxe lan
15: moko yoron tax nak bañu mako
0: lum la wax lum wax
15: ngay gan di ro and sawab koñ di ro mune amal ko fuma ko yoron tax bañu mako waye 35000 yoy mune amal ko dafa am fenen fu xamne warna fa am seigne parseyal may ni nga xamanteni ñoo jité ndox mi la wax fimne ni bo len bawé da nga len di neexal ta do am sax man barki bi lu ma juroom ñett fané gi ni ñu ni bind nañ sa yuma woté mu ne ma duma am dama la koy yonni ñi ñoo laaj auto yi ñaa ñoo laaj auto yi ta amna ci ñoo xamne taxawna ñu woté ñu ni len nenañ sa yu ni bëggé ndox ngeen ñew day waxi radio duma la ko wax way barki cheikh ibrahima fall lu fekke na ko xamne wax nañ ko ana dañ la won so beugé dina la andil ndox boole ma ak mom ba légui ci juroom ñetti fan ma ngi ni
0: ak setta la mu ta taxu ndox ma fan la
15: fa ngay maaw rahmatu mo jaar ci seigne abdou mbacke
0: wa
15: mom seigne rakku seigne mom taxé mo andil ba ci ben camion
0: wa
15: koñ bi diko setti mu jeex ñeneen mënotuma am ci ñom ndox du wa ofor du wa kenn ak kenn ak kenn Touba ci tam sax suma xamam buma demé fekk fa Seigne Abibou dina dem majjalé ko ndox ngir dem Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima ni la demé ni waye ñoñu di jaay ndox né mom yeen o tañu yo ñom mom bama waxé dañu ma man mayuma damay jaay lama wax jere jëf ma ngi wacce fofu sama carte
0: 33 976 0909 ni may wax dal moy ñu bañ di jaawale rek may xamné dal ñom ñepp gi fi amna ño xamné dañoy ñew di jaay amna fi amna ño xamné dano bok ci kurel yi maye leg leg na ñu leen di ragne daf ci am solo lol tay tam la gënon nak moy commission jofu nak di jam ay mandraga da nañ ci bind bu reey auto nguur bi da nañ ci bind ofor da nañ ci bind ofor amna nak yeen yoko am def ci tableau bo xamni kuko gis da nga xamni yi kat auto yi maye na assalamu alaykum
16: allo assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
16: bokkum ñu lay jaar
0: wa kay jere jeuf
16: ma yaangi ci jam
0: ni ngi sant kay
16: alhamdullilah waaw mbokk mi de ñu ñu bëggono participer ci émission bi
0: ay bismillah
16: ah li ñuy wax nak dañ koy wax suñu digënté suñu borom da xamni deug bu wër la du ñu ñu natandé tandé far wala lañ ko natta wala lañ ko dégg dañu gis ñu ngi dëkk fi ci gar bu ndaw gar bu mat sétterna yi ñu naan nguur gé leen yabal borom bandi da xamne Dakar lañu jëgë ñëw Touba gi wara maye ndox ni ngir jëm Yalla bu ñëwé ba fi bu ñu ñëw ab chauffeur kessé la bu ñëwé ba fi dañuy am convoyeur bo xamne ñom lañuy andal moy enquêteur ni ñuy kër 30000 bu dé bari go yi ñuy jaay ndox ci Touba yu wéx yi nga def 100 litres lay def duñ ñu ngay joxé ni diol lako boku amul li lako rotal dembu fi la auto bi taxaw ñu ngay won dem ba bobu waji lank né du ñu maye ndox videl keur gi bamou fessel mu jegi ray bi videl keur gele ndax ñi ay borom yi doole lañ am nañu luñ ko jox dumuy wax ak waji bi mu ne ko 30000 boko mu ne mo indi loko ñoo taxaw
0: ban auto la yoy yan genre auto la
16: moy setterne for bi xaw mo
0: ofor
16: ofor yi waaw
0: gis nga ñi def ci tafu ofor bi tafu
16: yi melni nickel waaw
0: ba tafu ofor ma nga ci
16: waaw borom bandu nickel
0: yoy wa damaay gis nga tafu ofor bi la wax gis nga ko ci
16: mom la ofor la
0: ok da mom tagul si yon
16: jaru am yenen tamit yo xamne dañ ne yoy dañ leen te indi fo mu Touba ja kanam la xawma
0: wa Touba ja kanam ñom dañ ñom seen auto yi bop ñom tam
16: yoy ci ñom it amna ci yo xamne ñom it dañ lay laaj bo waxe ndox ñu la nangam ngay joxe so joxe wul ñu wiri buñu gisee ko joxe duñ la ko indi koku lañ ko jox ko ñeeku waaw lolu mo ci am li ñuy wër li wër la inda Touba gi dekkum seen bamba la buñu bëgge mu jëm kanam dañu soppi jikko yi te rafetal doxalin wi munu ñoo fexé ba yaq dëkk bi ndax señ Touba défar na ko bu bari ñun ñoo ci yaqoo rek jëf duñ ci am benn ngeerum da nak ñaaw na lool nga joggé fu nga joggé def li ngay def jël sa alal finalé ko ci bitu señ Touba bi ba paré do ci am ngeerumal señ Touba da rajul nañ fexé rafetal jippo yi té rafetal mbir ni Seigne Moustapha wax na ba
0: jere
16: kilifa yi wax nañ ba son amna kilifa yo xamné ñu ngi fi di muyo mbacké ci dëkk bi lepp lu indi jafé jafé mankum ndoxul Touba ñom seen loxo gennu ci
0: lu tax nga re mbacké rek té fam da ci xam kenn da am ko ci xam
16: da ngay am parce que ñu yow dëkk Touba
0: ko ndorto la rek lo xam la
16: dañuy wax ci radio
0: nek dëd la ko lay xamal mo bëggoon dama bañ ñu dama bañ ñu def ko ci ay sant ak ñom seen nan ko def ci ñiko yoré ta war ko def ci non rek du question du

0: wages.
1: Kon mune kon tasawuf ak selal sabakan moy nek lulut nit ki rango jikko wo makare wala xala mu jikko itet kon jikko moy jef jo xamne day lambo nit ki xam day lambo nit ki labal biram ab xolam ci mbollem jikko yu baxul man nañ ci tuddu jikko reey man nañ ci tuddu jikko kenyan man nañ ci tuddu jikko ñissal man nañ ci tuddu jikko ji nga xamne mo gëna yaatu ci adina bi moy ki nek kërëm wala ki nek ci penc mi wala ki nek ci école bi wala ki nek ci bureau bi wala ki nek ci politique bi fep moy jikko jo xamne kenn ku ne day bëgg ne man rek ma wara jitt man rek ma wara jitt motax serign bi radhiyallahu bi mi tuddu jikko yoy dafa waxon ne fal kibru a'zamu ar-raza'il jami' li'annahu yakhdahu fi din al-muti' moy reuy ki sabab japp ne yagal ñep moy jikko yu bon yep mo ci gëna mag ndax reuy mo tara xoron iblis neena ndax jikko joju day jam ci diine yalla mi wara top moy day yaq diine waxatan fenen ne hubbu sawali ni'matin an muhtadin huwa al-musamma 'indahum bil-hasad moy beug xewal gu nek ci ku yalla gindi ku yalla baxé defal ko xewal nga am beug xewalam nga ne deñ ne joge ci mom donte du ñew ci yow waye nak waji ñak señ mi neena loolu lañu tuddé kiña mu waxat fenen ne amar riyah fa huwa an yas'a al-fata li khasd ta'zim al-wara'in thabata aw jalbi khayrin aw li daf' ash-sharr ka talab al-mali wa khawf ad-durur neena yissal nak moy nit ki dox limi tax muy dox moy jublu nit ñi magal ko jox ko ci dara jaal ko wala lam ci jul moy ñoddi aw yiw wala lam ci jul moy fek lu baxul melni ñoddi alal wala ragal loraage te lam ci jul lepp ragal yalla jissal rek waye serign bi mu tuddé lenn ci jikko yu baxul yoy moy reuy ak kiñaan ak ñissal dafa wax ne nit ñi dañu wara rango takko takayal jikko yu bax lu melni muñ lu melni wacce sa bop lu melni di sante yalla lu melni di deggu moy deggu nak mbokk yi fi ñu tollu jamono ji day melni day bëgga jeex bo xolé ndaw ñi li ëpp luñ wax dëgg bo xolé mag ñi am nañu dudd wax dëgg bo xolé ñi ñi tuddu sax di tuddu kilifa diine am nañu dudd wax dëgg bo xolé ñi nekk ci nguur gi xaj bi duñ wax dëgg moy dëgg mom dafa melni day bëgga jeex moy japp nañu dal waxul lu dëgg mom légui amatul bakkar da bok ci bakkar yi gëna reuy qur'an wala sëriñ bi doon ñu wax
2: ñongi wéggel
1: ci anna li sabril jamil fawaidun adida 'inda al jalil nga xamne muñ moy am na njariñ yu bari ci yalla bokku na ci nit ki day tax muñ tay tax mu mucc muñ day tax lu mu soxla sun borom fajj ko fi ak fele yu jëm waye muñ day tax nit ki lu mu soxla ci liggey wala waccu way sun borom yombalal ko lolo mu am waye muñ ni day taxit sab sey non lu mu bari ak luñu ñang bo mu yesu borom may la nga noppé waye muñit day taxit lepp loy sakku serigne bi ne yeen ñi sakku ak lu ngeen man di sakku da ngeen xamne muñ moy tax ñu ag ci lool mu ne ki sakku sax jitum ay moromam jitum minifi bu muñé sun borom te ko ci kanam minifi waye kon diko tag waye sun borom diko teral mu ne bokku na ci muñ limi indi moy lan day tax sun borom bëgg la sopu la waye day taxit sun borom bind la tuyaabu ju reey jo xamne du am fum yam te sun borom du ko regle waye bokku na ci muñ limi mayetum serigne bi de moy day tax nga dëkk ci mbekté moy dëkk ci xéewal dëkk ci yërmande waaye dëkk ci texe àddina ak alaxira. Kon loolu la indi woon ci muñ. Kon bu ñuy xool sëriñ bi fii ci mbindam yi fi ñuy génnee jikko yu baax delluwaay mooy sëriñ bi lu bëree bëri nu ko jukkee ci nahju xadaayil xaaj nga xam ne téere la boo xam ne mooy waxuma murit waaye ku dib julit rek da nga ko war a jàng ndax lan ku ko jàng te jëfee ko defaru waaye bokk na ci téere bi masaalikul jinaan nga xam ne matière ba mooy jikko la yoo xam ne sëriñ bi loolu la ko mooñaale waaye bokk na ci fii sëriñ bi jëlee ay mbindam muy alquran ak wax yi saa si nga xam ne dañuy jàpp ne mooy delluwaay ba kon sëriñ bi buy ñëw ci sellal bakkan sellal jikko nga xam ne day delluwaat ci téere yu am solo ci diine lu mel ni ihya ulumuddin imam khasali lu mel ni matalihul anwar waaye mu boole ko cuub ak yoonu murid nga xam ne day dëppoo ak ni afrique di dundee kon bu ñuy ñëw ci sëriñ bi ni muy delloo nit ñi ci makaar wax laax ci mbindam yi mooy day dellu bëgg nit ñi sellal seen bakkan laabal seen xol sëriñ bi tënku foofu ci téeréem bi ma tudd léegi ne masaaliku jinaan ne dafay wax ne baaxug bitti mi ngi tege ci baaxug biir léegi rek foofu léeg-léeg nit ñi wax fi wax ju doy waar léeg-léeg nga gis nit di def ab safaan wala def loo xam ne waru koo def nga wax ko mu ne la xol bi rek am solo loolu mooy kalimatu haqin yuraadu biha baatil mooy kaddu dëgg nga namu ca neen mooy booy def loo xam ne defuwul wala ngay wax lu waxuwul ñu wax la nga ne xol bi am solo dëgg la xol bi am solo waaye li ci xol bi mooy feeñ ci biti moom la sëriñ bi waxoon ne li ci xol bi mooy baaxug bitti gi day tege ci baaxug biir bi mooy li bu biir bi baaxee bitti gi baax beneen bi dafa waxoon ne feebari xol yi mooy feebaru xol mooy balluwaayu mooy tàmbaliwaayu bépp suuside bu yàqu mooy xol bu yàqu xol bu feebar mu waxoon ne kiñaan day mabbu li nga xam ne moo jokkale wàllu société bi li leen takkale ci wàllu cofeel ci wàllu mbëggante ci wàllu yërëmante mooy kiñaan da koy yàq mu ne rëy gi ma waxoon léegi day def ci doomu aadama jikko joo xam ne day tax mu yëg boppam day tax mu mën a tooñ mooy kuréy foo ko fekk ab tooñ ca lay doon ndax la muy njëkkee tooñ mooy jàpp ne moo gën ñëpp te ba ko yonte sa sam di jàngale dafa xoo ne al kibru xamtul batrul xaqi wa xamtu naas ki mooy luñ la wax ci dëgg nga ne léeréet doo d' accord ci benn dëgg waaye da ngay jàpp ne nit ñëpp yaa leen gën sëriñ bi ne ko loolu lay indi ci jikko ci doomu aadama xir day ñoddi nit ki ci bëgg alal mooy day ñoddi nit ki ci tax mu bëgg alal yi nit ñi te du ko jaaree ci anam gi mu ko war a jaaree boo ko déngee kees mu këppoo ko lu ngi lu mu seqe doomu aadama ci rien ko waaye liy faj xol nag mooy jéego bu njëkk ci doxalinu sëriñ bi mooy fexe ba xolu doomu aadama baax waaye sëriñ bi boole ci xol bi bu baaxee nit ki daa war a faggu faggu wunu dagan mooy nga xam ne day boole ibaada day boole amal mooy nit ki daa war di jaamu yàlla waaye daa war di liggéey loolu mooy bokk na ci joxañ yi sëriñ bi gën ëpp yum joxañ mooy ci jikko ak wàllu social mooy dafa tënk dafa takkale jikko yi ci produit boo xam ne ci yoonu murit la ko def nga xam ne day nit ki day dëddu àddina day wane gannaaw àddina wane dem àddina waaye téewul muy def loo xam ne day tax mu am teraangaam mooy du gëm du bëgg àddina waaye dana liggéey ngir tedd waye day taxit bakkanam tay moy nit ki day tax moy bakkanam nek nit ku gëm bopam ku xam bopam moy xamne al izzatu lillahi moy du toroxal bakkanam fenn toroxal jëmum ci kenn waye day doylu ci minef yi yaakar yalla waye day liggey ci anamu liggeyin gum mana don ba ci sax bay ci Allah ba waye ba ci sax tabaxi ngir lan mu nek ji ko xamne du nek ko yak tiaral wala koy sukkandiko ci ab tonjal ndax ko xamne do jaamu yalla do nango liggey faaw nga sukkandiko ci ab tonjal wala ku bew motax serigne bi da waxit ne ki liggey it da war fum tollu limi liggey lim jël engagement ne li dal mom la faaso pour liggey ko mo fexé ba diko man mo diko def define gu bax moy japp ne liggey jëf ju bax la da bokku ci jaamu yalla da bokki ci li tax nit ki jégué borom subhanahu wa ta'ala kon lolu moy jikko yi nga xamné sëriñ bi da ko moy waye da bokku ci le sëriñ bi teeralo nit moy nit ki yaru moy yaru ci yar sa bakkan yar sa ruh da feñ ci mbindi sëriñ bi nit ki da wara yar bakkanam yar ruham ndax amna fu sëriñ bi wax ci bir naxji wu waxo ومن بخيره رام الوصول فانه يحرم فوزا وانتفاع موي ليپ لو نيتي ساكو تا ابيار اندو تي باي تيغين اندو تي دو تي جيرينو ادنا دو تي جيرينو الاخره وايا دا بوكو تي يار بي سيرنيو دون واخ موي نيتكي موي دي سوغني سيرن بي دي سوغني تي جيكوي فوم تولو دي ياتال جامو دي ياتال جامو دي ييني جامو سيمي دا واخون لي تاخا موتش moy wax aw yiw yene aw yiw di wax aw yiw di jëf aw yiw di and ak ñu bax lol day xam jam mo tax señ bi dara soñne ci ñu yaatal jam kenn ku nek yene jam sa morom te lol moy deppol yu ñu sa waxon ne kenn du am ngam yalla ci yeen te bëggalul bop moromam julitam lim bëggal bop mbokk yi da bokku ci le señ bi soñne mo bokku silatu rahim jokk ak bokk day melni legi bokk gi ñi boole moy bokk sayyidna ali amna khalis waye bokk askan mom mi ngi bëgg raaf moy ku am genn ci saw askan li ëpp ci nit ñi buñ amé wut ñeneeni bokk te loolu mbokk yi du jokk mbokk dama koy wax ne mbokk gi ñu yalla boole mbokk gi ci gëna reey mu mbokk gëm yalla wala mbokk askan nañu xamne yalla moko def ci ciobarem te ëlëk danañu laaj mbokk nuñ ko sammi bu rafeté danañ ko wax yalla te yalla xamna bu rafetut danañ ko wax yalla te yalla xamna te ku yalla jox responsabilité nga sam mbokk fi nga ñaawal ko ba dem ci xalam sun borom dang ko lay wax sun borom waye bokk na ci jikko yi sëñu doon joxañ moy ndaw da wara ormal ma ndaw da wara ormal mak lolit mi ngi jeex moy ndaw ñi ormal tu mak japp nañ ne bo jange ñetti aya jang ñetti hadith moy yaak ñepp tollo yow ken rawatu la ken gënatu la te mbokk yi moy la serigne ba waxon ci terem ba moy teggin dana lana neub ñaar dana neub askan wu ñaaw dana neub ñaka xam ndaw li yaru di ormal mak ñi lu askanam ñaaw kenn duko sulli ndax yar bay tax waye ndaw li yaru lum neew xam yar ba moy sul ñaka xam motax mak dañ koy ormal waye dañ yërem ndaw dañ koy yërem sëriñ bi ci nax ju xalaay xaj jangala na fa ne nit ñi ñett lañ amul ñent ñetti façon nit ñoom faaw yow mi wax sans gay mi wax amna ko ko fete kaw nijaayam la bayam la yaayam la moko yini ci liggey kay ba koko dang koy ormal jox ko ciir amna ko fete souf oustaz gi moy domam la soxnam la rakam la moko yele ci liggey kay ba koko dang koy yeureum amna ko tollo yena tollo at yena tollo garat yena tollo ci liggey kay ba koko dang koy jappeni sa bop lolou serigne touba don jangale kon ñett yoyu buñ ko defoon kenn du xulu kenn ki la fete kaw nga ormal ko ki la fete su nga yeureum ko ki tolo yow nga jappé ko ne sa bop kenn du xulu kenn kon lola moy jikko yi serigne bi don jangal waye serigne bi don jangalé wat muñ dama ko xon ci ñeelmen do moy muñ day nek ci muñ ci top yalla ko ne xamane top yalla muñ moy tax jambi def mbokk yi nañu bayyi xel moy ñaari waxtu nit ki liggey ba son lol waxtu ju liggey nelaw rek kay bëgg teud rek ngay bëgg waye muñ choona bi moy tax nga jog ju liggey waye waxtu fajar nelaw yu day neex lol setan nan la teudal muñ nelaw yi moy tax nga jog jaamu yalla kon muñ day dimbali nit ki ci jaamu yalla waye muñit day tax natu yi la sun borom tek lu mu reele nga man ko dekku ndax lan muñ gi nga takkot kon nit ki day muñ ci jaamu yalla waye nit ki day muñ ci natu yi sunu borom nit ki day muñ ci balaay mbokk yi dañuy day am ñaar yo xamne bu jambe xame warna xamne ben du ci mëna ñak moy faw nit ñi tek lay natu faw sunu borom tek lay natu al ba'sa wa darra bi ci nit ñi lay joge bi ci yalla sunu borom lay joge waye muñ moy tax nit ki jegi ko mom la serigne bi doon jangale waye bokku na ci lenn ci makarimul akhlaq yi serigne bi bind moy mbokk yi selal moy ciosanu bepp jikk bu baax moy selal moy serigne bi day fedeli na jëf lu mu reey lay lu mu baax baax ba ci guddi gi ñu nek serigne bi di sakku nit ñi santale ko yalla buñu rayon téméré nak def luñu bëgg def joxe luñu bëgg joxe té baatu selal amu ci mokki deful dara saxala tane ndax lan do ci am dara moy selal moy ci saanu moy tax bepp jëf ñom ndax lan serigne bi da wax ne amul jëf ju yalla nangu lu ne da nek lu sel nga def ko ngir jëm yalla suma borom té selal moy mu fekkon dina jaamu yalla jëmmu la ñu ne la selal moy roobi jaamu yalla bu nekkun jëm selal moy roobi waye selal moy tax nga am jikko yu baax dayeb jikko yu baax selal moy tax nga moy xol bi li tax mu baax selal moy ci la comportement bu baax bi balé ñew ci jikko ci biti nga xamne bepp jikko bu ñu taggé nit rek xol ba baax motam fey waye benen jikko bi señ bi soñé muy nit ki woyef wacce bopam bayri mbokk yi nak wacce sa bop du faiblesse wacce sa bop bokku ta faiblesse moy gis ko xamne daf lay noté di xotti sa orma wala moy xotti ormay diine ci sa kanam nga wan ko ak faiblesse ne dama woyef tawadu dedet lolou tawadu ak feb lolou faiblesse la moy tawadu moy lan nga warono reey wacce sa bop masalan sayyidna ali moy yelef jotay bi wacce bop ma tollok nit ñi moy wané né mak yeen ño tollo wala sax man na am sax yeena mëgg mbokk yi señ bi day soñ ci lolu ndax tawadu moy julit bi du reey reey lu ci karam nit ñi day jëflanté ak ñoom ci noy jëflanté ak ñoom ci yermandé waye xamni nga ne lepp ku gën rek yalla bi day wax ci benen téré ne moy nit ki bala damu ne ma gën diw daño wax ne dembu la won bes penc nga dem aljanna nit ki dem sawara feek lol amul jappal ne gëno ken feek waxuñ ne won dembu la yowal xiyam yow nga dem aljanna diw dem sawara jappal ne gëno diw moy kon da ngay jappal yow ñepp la gën nga am tawadu yunus asam dafa nekkon sang ci ñi gënona mom la yalla def mu gën ku yalla bind waye da wacce won bopam wayefal bopam ba da and ak sahaba yi ci anam go xamne dafa yemi won waye da tok ak ñi amul dara ki gën ñep da tok ak ñi amul dara legi nak ki ami million wala milliard do ko fekk mukk kit mu tok ak ku yalla wat mukk ci adin te yoonu be ko gën yoonu be ko ëppalé won da da tok ak ñi amul dara waye da da wuy ji ñi nga xamne sax dañoo ñak amuñ dara buñ ko invité waan wo ko ci aw xew wudul moy yalla yunus am day soldat lam dem fekki le legi nak dañu imagé millionnaire wala milliardaire bi boko invité won ci saw xew te yow amoo jundi bu mat moy du ñew day yonne sama nam mu yonne semi rek ne dama amul jot waye kiko gën ki gën ñepp mom da da wuy mbokk yi yundi bi dafa wax ne ku wacce sa bop ngir yalla sunu borom yëkëti la moy heur bo wacce sa bop ngir yalla sunu borom yëkëti la waye señ bi dara jangalé moy nit ki lim nek té muy dëgg na ca sax moy nit ki da wara am sabat am dogu li nga nek té muy dëgg yamalel nit ñi fekk la ja wala yow dongu nga nek comme xam nga né li mu nek dëgg la moy sax ca té loolu señ bi ko xol mom jangale nako ndax lan bimu waxe kharaj ci yow ba sa tamin asa li khidmatil mukhtalif sari sabab moy kenn ci kaw suuf do la wax ne sama bay wala sama mam wala sama diw ma don def le serigne bi nangam dede serigne bi mom dong la won ak noni dem ba ñewat mom dong la won mom mo bindal bopam histoire kenn bindlu ko mo don wax ne barap sangam nangam barap sangam nangam kon lolo moy sax ci li nga gëm sax ci limbu waye muñ gogu sunu borom day wax ne innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi khayri sab muñ ka di ëlëk sen pay moy lan yalla ne ana ñi doon muñ ñu ne ñi ngi ni ñu ne yeen kën du len rek le dem len duggal genn xaar nit ñi lol moy pay ki muñ mum ëlëk na dal xel ne kën du ko rek kën du ko xisaab kon ku yalla jaglel ne la bo muñe kenn dula regle te mbokk yi nak fele fele legi ñun bu ñeké fi ñu balma leg leg kenn faatu ñu ne fananina aljanna wala yennu ñu mbokk yi ci adam ba degg ni kenn dem gu aljanna adam ba degg ni kenn duggagul aljanna ñepp ngi bar sax xeyna nak bo nekki nit ku baax sun borom ubil la ay fenêtre ci aljanna xew ya nek aljanna dila fek sa bam wa yalla mom aljanna mom bala fa kenn dugg yalla da atta jall aljanna ci gannaaw atale do kon yalla nak bu be buntu ne ku muñ ëlla kenn du la regle yow bu yalla ay atté da na ana ñu doon muñ ñu ne ñi ngi ni ñu ne dem aljanna xaar ni kon muñ jarnako mbokk yi serigne bi doon waxaat ci jikko moy husnu muamalat nas nit ki dafa wara rafet nimi jeflante ak mbokk nitam sumi dafa wax ben bayit ci naaju wa kun ma'a nas jami'an dahraka kama tuhibbu an yakunu ma'ak oustaz ge da beug nit ñi diko tag da beug fum dem nit ñi ormal

wante wut ak wakir lu ci yalla dafa am ño xamne tawakkul lañu def tawakkul bokku da tawakkul moy xey teud ne yalla dana ma wërsegal mbokk yi picci sax buñ xey dañuy naw picci buñ xey dañuy naw doylo yalla bu ñu bisse sur moy kon señ bi neena xey liggey yi teewuta jox sa bop yalla teewuta jox sa bop yalla mune kon doyna la ci wakiru nga xey di liggey waye na nga japp ne yaangi def li nga wara def waye yalla sunu borom moy joxe yaangi def li nga wara def waye yalla sunu borom moy joxe nit ki man na liggey ba son lol yalla xagn waye jappal ne yalla moy joxe yow def nga li nga wara kon mbok yi seen bi waxon ñu ne bu ñuy liggey yit nañ ci boole yi wa talabul halal fardun yantami li kulli muslimin bi khayri wahad seen bu ñuy liggey nañu xamne sakku dagan liggey waxuñ nga xey taxo ci mbedd na ko fa jaar nga agressé lu du liggey liggey waxuñ nga xey duggu ci auto bi ko la jégué nga lamb posam lu du liggey liggey waxuñ nga dem ci bureau ba buñ la dénké 100,000 nga lek 50,000 señ bi waxul lool daf ne fagulu dagan na xamne devoir la farata la ci kepp julit da wara fagul dagan señ bi waxat fene waxane len al-ilm bil akl lil haram inda sar moy jaamu yalla lu mbeuri beuri xam xam lu mbeuri beuri di nit ki boole ko di lek lu haram señ bi neena xam xam ba jaamu yalla be amul njariñ amul njariñ lo bo daquna julli julli ka diko la waxe upp xam xam ñepp te de dekké lek lu haram semi neena jaamu yalla ga xam xam ba du la jeriñ da ndax lan semi yëndu da am fu waxon fo xamne way wax ne kepp ku yi wajur war nga ci ci lol kullu jismin khusi bil haram fan naru awla bi baatu khusi ñi deg arab moy mabni lil majhul moy bepp yaram buñu dundale lu haram kon nek sax dom ji bayam man nako dundale lu haram bu yubu ko saw bu fekke bayam day sacc wala bayam day tiriya wala bayam day wor kon nekete nit ki warna sam ba ci sam lim waxuma sax biiru bopam mais limi jox ak njabotam warna dagal ndax lan boole jox boolen joxe lu deugul yaangi duggal sa waakar sa warata yego na yondi bi newon na bepp yaram bo xamne lu haram ko dundal yaram wowo sawara ci gëna yeey yaram wowo sawara ci gëna motax serign be ñewon iltamisul halala kull sa'a bi aklihi yabdu al huda wa ta'a sa su nekk de len sakku fagulu dagan fa li ngeen di lek serign bi neena fu ngeen tollu li ngeen lek na dagan bo ngi ko defé da ngeen am njub da ngeen mëna top yalla waye ki lek lu deugul du meuna top yalla du am ak nit kon buñu ñëwé ci jéxétal yi makarim akhlaq di def ci nit ci société bi moy makarim akhlaq bu tassaro ci jikko yi moy day tax société bi am sécurité day tax li jokkale nit ñi ci bëggante day tax mu deugul ñi am confiance ci nit moy bu fekke jikko yu bax da am su digënté moy damay wolu ki ki wolu dañuy wolante waye day tax li tax ñuy xëccoo ñun ñaar lool da fi joge nak lan makari mu nak la jikko yu baxi moy dindi xëccoo waye li ñu doon takale day deñ wax lan kenn ko nga am jikko yu bax nga xamne takalo takaliko yalla da ko téré motax sëriñ bi doon gis ne baxu société bi mi ngi tambalé ci kenn ku bax pour société bi bax moy faw kenn ko bax waye li defar kenn ki faw mu tambale ci nit ki defar xolam moy nit ki faw mu defar xolam bu kenn ko ko baxé moy defar société bi bax mokki lolo moy sa su reuy wi nga xamné cheikh murtada sa so won nako ba mu jangé alquran degg yeen yalla sun bor wax né yen ñi gëm yalla na ngeen tétal seen bop ak seen ñuñ sawara seigneur la xamone ne mom bokku ci ñi dem

0: nga jëm mel woro waaw da ngay fexé ba ka nga bëgg na mu mel ci ay jikko nga jëma jël jikko yoyu melawo lool da bok ci ñun li ñu wara roy sëriñ bi moy fexé ba jël ay jikko waaw fi jamono tollu ñu fexé ba jangat jikko yi nga xani mom la sëriñ bi jangale ndax bu den ndaw ñi am nañ ay déllu way nim ko waxe amna téré yo xani buñ fa dello danañ gis ay jangale ak buñ fa mëna jëlé ci ay jikko yo xamni sëriñ bi jangale nako bëggu ndaw ñi mel no waaw ndax buñu melé non rek loolu fami séñewat moy day déllu wat ci tagal société bi ba liñuy dégg lepp ci ay dérapage ak dérive loolu su boba yalla mëna ci musal ndaw ñi mëna ci musal ñepp té am réew nak sa bu muccé ci ay jafé jafé jikko daldi avancer réew yi ngay gis yépp ñi sous développé lénen ko yobbé moy ñak éthique jikko ju bax waye jikko ju bax mom fu mu nekk respecté waxtu nango muñ di sellal ci la ngay liggéey doylu am détermination yoyu yakarna ci fu mu dajé rek fami mujjé moy réew moma ci kanam la jé waye fu mu nekkul nak ay jafé jafé rek mo fi nekk kon ñi ngi bayilo wat xel nit ñi importance jikko ci nit waye tam importance jikko ci am réew ak jagal société ak développement kon yakarna lolu buñ ko résumé rek moy li taxone jog tém bi ma sha Allah oustaz développé na ci anam bo xamni amna solo lol ndax léral na lan moy jikko ñariñ limu amal nit ak nañ lañ koy tabaxé ci nit ak jéxital bi nga xamni mom la wara am ak képp ko xamni tam da ngay ndaw di mouride di talibé référence yi nga xamni am nga ko ci sëriñ bi ak ci mbindam ndax li tax ñu jël ko bu nekk modèle lolu yakarna feñ na ci mom li waral tay ñi diko sante la yalla suma diko sante la yalla subhanahu wa ta'ala ci xew lim ko defal moy jikko yoyep da feñ ci liñu xam ci ab dindam waaw ci nango muñ sax ci limu nak selal yoyep dafa dajja ci mom ba waral tay ndam limu am mo am ko kon nak lolu war nañ ko baye xel xamni rek señ bi du niñ koy waxe rek du yek yek waaw señ bi dañ koy jangat buñ ko jangate rek la nek ci mom nam melone lepp bind nako baye li bind nako la ci dess def nako ñu gis ñu netali buñ ko jëlé rek yaakarna fiñu bëgg dinañ fa mëna yegg kon xamna duñu guddal lool ci commentaire yi ndax waxtu wi xawna xoci su fekke ci mbolo mi amna ku fi tew inshallah dinañ jox sage Ali Diouf mu def ci ben ta'liq ku ndaw su ko defé kon ñu xamni rek ñi ngi sant bu baax mbokk ci daïratu ansaruddin ak wa daïratu muqaddimatul khidma ñi nga xamni ño andon liggéey bi yépp kon ñi ngi leen sant bu baax di leen gëreem kon xamna dañuy jox Oustaz Alim Diouf su ko defé momit mu def ci ben taqib ben commentaire bu ndaw rek su ko defé ñu yëkëti jotaay bi inshallah ta'ala bi benen yoon kon Oustaz bismillah
1: assalamu alaykum rahmatullah mbokki ñu leen di ziaré bu baax di jital ziaré bi ak nuyo bi Serigne Mohamadou Momar Mbacke Muqtadami di ñaan suñu borom yagal ko feel ta mbokki nalam yi di ziarawat Cheikh Ibrahima Gueye imam niko mudir Oustaz Sidi Ndiour waxe matu sekk moy yakarna luñ ci tahliqat xajna mën na baña bari ndax li mata wax lepp wax nga ko ñu ñaan yalla nañ ci yalla defal samhan wa ta'atan deggu go and ak top di ñaan suñu borom gëna wëral baax gëna yok xam xam bi ndax yene nga ko doomu adamay tay ni nga mel xam nañ ko baax na bo sa ñepp mel non ay yalla ci yalla jappale baax jikko nak lim wax dafa am lo xamne dañ ne ñett ngi ci yo xamanteni bo amé ak reuy mënoko moy wa tahti man haramaka wa tasilu man hataka wa khfa man zalamaka ñett yi dañ ne nit ki bu fekke ak reuy ngi ci yow rek do ko man ki nga xamne gis na mbir lo xamne man na jagal say mbir jëm ci yow mu jaare fe ba yakal lako nga deg ko yow nit ki bu taat lu tol non dem dox ko bo amé ak reuy do ko man ki nga xamne ni togn na la togn bu ñepp mëna sédé nga dem ba wéñ ay loxo bu fété ginaa nga lako jéggal na ta yalla rek tax bo reuy do ko man ki nga xamne dégg na and ta yalla rek tax mu xey deg ay koronik ba bayyi la nga fexé ba rabalé wat seen digënté bobu lolu bo reuy do ko man kon yoyu ay digënté la yo xamne dafa bok ci yi nga don jàngalé muy nit ki bu fekkenté né amna ak reuy du ko man ni nga wax né